0: de kono nan jokkunu ci genn bu dehrotul ustaak solo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen ñi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: déwaliwu ko deega mën naa rafet ci saahir waaye ñaaw na mujj a ñaaw na
1: doy waar kon nag nitu yàlla nag moom nitu yàlla la
0: si amati yan sëriñ nee na woon ma lam yaqi bi bahrina lam yaqum isaratina ku naanu ci sunu géej gi nee na mënoo xam suñu junj waaw loolu mooy li am loolu la yàlla dogal moo tax yàlla alquran loolu alquran mo la yarifu llaha ila llah fa'tadu wa diinu diina al iman wal israq sayyidina abubakar nee na kenn xamul yàlla ku dul yàlla kon nag teey leen ndax diine ñaar al iman wal israq mooy gëm yàlla wala wedd yàlla yooyu rek muy diine gëm yàlla wala wedd yàlla kon nag amrun wa nahyun wa wahdun kal bahiri maan qad usbita fihi irsala liman fahima mawlaya neen alquran di digli na tere na wa wahdun dali na wahii di tëkku na maan boole seen qad usbita saxal na fi ci irsala ak njub liman ñeen ña nga xëy fahima dégg nañ kon wax mu bi rek mooy li am solo loolu mi ngi ci xasi dag mii mi wax ñu dem ca jësbu mu daal di wax ne wala si man sabata fiihi walam yaltafita sa amalin yakun fata inda sukur al akram wala si man sabata mooy kok ku sax na mu wala si man sabata mooy kok ku sax na mu fiihi ci moom walam yaltafita walam yaltafita te féetewul wala neexe wala nga ne geesuwul sa amalin yakul fata li boroo mu jëfe mu des cam xinda sukuril akrami fa yàlla may ajji teel ja sa amalin yakun fatan wala fata xinda sukuril akrami sëñ tuba ne wala si man sabata moom mooy ko sax na mu fiihi ci moom walam yaltafitaa te féetewul wala géesuwul sa amalin di boroomu gëfe yakkun dana nekk fatan mu sam xinda sukuri ak fa yàlla may aji tedd ja kon nit piir suñ ci wàññee na mooy ko sax ci alquran waaye dof ba doppooral mooy ko wan
2: aleneen
0: lu alquran mbaa nga dégg benn waay boo xam ne naan nangam sàngam soo ko jàngee moo gën a nangam alquran loolu moom du dëgg amul du dëgg wérut sëñ tuba nee na ci masaliku jinaan ñi nga xam ne dañ ne lañ nekk moo gën a wér jàng alquran lan ne ay nar la du dëgg ay caaxaan la ay neen la ndax loolee lu mu baax munta julli ak lu mën a doon nag yow yaa xam la nga ne nag ba jàpp ne war na amee ci alquran moom mënoo caa julli lu ma xawma nag lu mu doon man wax dëgg xawma ko ndax man loolu dana ma jaaxal waaye lu mën a doon moom mu mënta julli moom amul benn téere boo xam ne bu dul alquran bu nit mën a yor di ko jàng laa wax ak téere bu mën a doon ba téere ba la ne ca téere ba te du alquran mën a julli wér te du wér ba mukk sëñ tubaab bind ko mosu koo xalaat te du ko bind te lépp loo xam ne dañ la ko dañ koo waxal sëñ bi mbaa ko bokk ci wan bi di ko wax te sëñ tubaab bind ko soo ko toppee ba ci dara du ca dëgg ah léegi nag yii nag soo ko def moom dañ lay génne ci yoon wi waaye xam nga yoon woo xam ne yow gannaaw ci la ciy génne moo ko yow ci yam moomu ko maamu moomu ko ak sant wu mën a sant ku ko mën a jur moom moomul yoon wi oo yoon bu la ci génne na lu moom bi ci topp mooy elaw boo xam ne moom mësta jël première ci classe bi fokk fekk ndaare la kooku it bu lay corrigé yow waru laa naqari ngay xam ne ab innocent la rek bu lay corrige mooy ñi nga xam ne tey booy waxtaan ci yoonu murit boo waxee ci tawxid mbaa sunna mbaa nga wax alquran ñu ya ca aju alquran ak dëgg-dëgg moom ñu déclare ñu génne la ci yoon wi waaw
1: ñi ay nafiq lañ ñoon ñi xamé yoon rek bari ay nafiq ñoo xay dañuy mbubboy

keneen nag foo ko déggee rek mooy organe bu génn place am dem ci place boo xam ne waru faa nekk. Am na ñu mu dal nag ñu jàppee ne dañoo amee estomac, ñu koy faj estomac ñoom tamit ren ba déwén, te fekk na hernie hiatale lañu am, ñu bàyyi xel loolu. Kon taw di pour nga mën koo faj il faut nga gëstu bu baax a baax a baax. Ku am hernie hiatale woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinale. Hernie yi nag bari na, hernie inguinale, hernie de la ligne balance, hernie umbilicale, hernie yooyu yëpp ay xeet la. Bu fekkee ne hernie bi daa nekk ci mbaq gi, ci wetu jumbax bi, wala mu ñëw ci wetu biir bi, wala mu jàpp ci way yore yi, boobu la ñuy wax face inguinale. Yooyu yëpp ay hernie la yoo xam ne kum dal ñëwal 77 hernie nag boo ko xamul ci wolof moom la ñuy wax ulde. Hernie nag boo ko déggee mooy place organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekku warul nekk place am, ndax biir bi dafa am ay misama, dafa am explication xam ne day gudd du fi xaj. Bu fekkee ne fatul fépp nag misama yi fatuñu fépp nag organe boobu mën na fa jaar génn, mooy waral ñuy wax hernie. Mën naa génn fu nekk ci yaram wi nag. Kenn képp ku am hernie inguinale wala hiatale wala umbilicale wala hernie ligne blanche, yooyu yëpp dañ koy saafara ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne estomac lañ am. Estomac nag ab cër la, waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cër boobu moom la ñuy wax ulcère. Moom bu dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay, wala muy xesew muy faral di xeeñ dal, wala duutu mën a lekk yu saf yi, lu mel ni ataaya bu foor wala kafe gu foor wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk. Lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na, waaye ñu ko mën a faj mu wér bariwul. Ñu yor ci garab yu efficace nag. Képp ku bëgg a faj mu wér wooteel ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi boo fi accès rek boo wootee ci 76 750 34 34 incha allah rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. Am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañ am, am ñoo xam ne reflux gastrique lañ am. Buñ lekkee ba pare lañuy commencé am coono, ñii buñ xiifee lañuy commencé am coono, ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat. Loolu mooy reflux gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla. Am na ñoo xam ne prostate lañ am. Prostate nag ñaari façon la. Am na ñoo xam ne seen prostate dafa tëju, mënuñoo tuur ndox, li ñuy wax blocage urinaire, seen ndox dafay bloqué. Am ñoo xam ne seen prostate dafa tijjeeku ba suñ bëggee tuur ndox sax lu néew buñ yeexee lu néew def ko ci seen i yére. Loolu mooy prostate bi nga xam ne dafa tijjeeku. Prostate bi nga xam ne daa tëju nag mooy bi nga xam ne borom mënta tuur ndox ba dañ koy defal sond mu door a mën a tuur ndox. Yooyu yëpp ci ay xeetu prostate la. Ki amee prostate nag mën nañoo woo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 750 34 34. Bu dee diwaan Dakar la, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am rheumatisme ak arthrose. Rheumatisme nag moom mi ngi jàpp ndëggu yi, ci ndëggu yi, ci articulation yi, ci ndëggu yi, foofu lay jàpp. Bu dee arthrose nag mi ngi jàpp ci omi yi. Moom dafa am cartilage, am liquide bu nekk foofu boo xam ne bu jeexee ñaari yax yi dañuy laalante, muy lu mettee metti. Ku mu dal ñaare booy julli sax ci bang ngay toog doo mën a taxaw julli, wala sax da ngay gappru. Ñi nga xam ne dañoo amee arthrose wala ñu amee rheumatisme nañ ñu woo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woo ci 76 750 34 34 wala ñu ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi ñu woote ci numéro yooyu danañ ñu gis insha allah rabbi mën a jot seen saafara. Am na ñoo xam ne li ñuy wax produit bi ñuy wax jongama garab la goo xam ne dañ koy liggéey pour ñi bëgg a am ay hanche, ñi bëgg a am forme bu rafet daal ñoo ko tax a jóg. Dañ koy baxal.

daal di koy toggee sànqal, wala daal dañ leen expliquer ba mu gën a leer seen bopp. Mais dafay mayee maas, maas lay maye, day defar sa jëmm ba nga ba mucc ayib, macha allah. Foofu lañ ci yem. Ñi nga xam ne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet, bu liis, ñu jóge ci nampal, wala ñu jóge ci feebar ba jeex, wala ñu jekk-jekk perte poids, indi nañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro. Moom itam dafay maye yaram. Ku ko soxla ñëwal, rëbës ci pàkku ferraay bi, wala nga woon ci 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne goitre lañ am. Goitre nag aw xoor lay doon, ab bul bu mag lay doon, nekk ci bolig nit ki, ci bolig yi, foofu lay jàpp. Dañ koy ëppalante nag, dana dal góor nag, waaye jigéen ñi la ëpp lu muy dal. Goat kum dal woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woon 76 650 34 34, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, boo wootee ci numéro yooyu rek ñu gindi la insha allah. Am na ñoo xam ne hypertension artérielle, manam tension bo xamne dafa yéeg, ak ñi nga xamne sax dañoo amé tension buy wacc. Tension buy wacc nak mom baxul sax, waye mo tane yéeg, ndax bi yéeg mom ñu ëpp ci ñi may dal, buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC, mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare. Kon ku xamne da nga amé tension buy yéeg, fexel ba régler ko ba mu normal, bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC, ta kon day gëna compliqué. Ku soxla garabu tension boobu woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, nga woote ci numéro yooyu insha allah rabbi danañ la gindi. Am na ñoo xam ne dañoo am li ñuy wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, mooy góor ñi nga xam ne seen man yu dafa oyof ba mënuñoo am doom. Loolu kum dal doom du la yomb. Liggéeyal nañ ci garab yu wér, yu efficace, yoo xam ne ñi nga xam ne seen ndox dafa oyof, wala seeni walax njaan doyul, wala daal gàllankoor yi nekk foofu bari na, wala lim bi nga xam ne moom la walax njaan yi war a am matu ko. Feeg matu ko nag pour nga am doom day jafe trop. Defar nañ leen garab goo xam ne ñu ngi ko liggéey ci suñ garab yii, muy garab yu wér yoo xam ne traitement yi yàggut. Ku amee jafe-jafe boobu wooñu 77 943 06 88, wala nga woonu ci 76 650 34 34, wala nga ñëw rëwës ci pàkku ferraay bi, nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la insha allah. Ñi nga xam ne dañoo am maux de tête, maux de tête nag ay façon la. Am na ñoo xam ne seen genn wàllu bopp mooy metti, ñu koy wax migraine. Am ñoo xam ne cholestère lañ am, ñii dañoo amee tension. Bu fekkee ne jëbi mooy faral di metti, tension bu yéeg da koy def. Ñii seen digg bopp mooy metti, ñii seen ndaal bopp li, ñii ca cuukel ba lay mettee. Yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne ay mettitu bopp la. Kon ki nga xam ne maux de tête da koo sonal moom tamit na woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am biir buy metti, muy maux de ventre, ñooñu tamit am na ñoo xam ne moo yàq seen àdduna. Bu leen daaneelee dañuy sëgg banku, muy lu mettee metti, mën naa def 30 minutes wala 40, am ñoo xam ne 24 heures da koy am seddaat ñu dem doxi seeni soxla. Am ñoo xam ne 20 minutes 30 minutes leen di daaneel ñu doxi seeni soxla. Buñ jëlee garab yi insha allah rabbi da koy faj mu wér. Mën nañu woo 77 943 06 88, wala 76 650 34 34, wala ñu ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, insha allah rabbi danañ fi fekk seeni garab. Blottement de ventre, wala ventre gonful, ñi nga xam ne seen biir dafa newi, booleeg di jooy, di riir suba ak ngoon. Buñ toogee ci mbolo sax dañu am kersa, ndax ni biir bi di yuxoo. Ñooñu buñ ñëwee dinañ ci fekk seen garab insha allah rabbi. Mën nañu wax 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne gonflement de pieds et de chevilles, mooy fi ngay joggee ak kaw tànk bi tuuti dafay newi, newi bu rëy rëy, benn bi ëpp morom ji. Kum dal ñëwal rëbas ci pàkku ferraay bi, wala nga woon 77 943 06 88. Am ñoo xam ne drépanocytose lañ am. Drépano nag ay xeet la. Globule rouge yi mooy banku ci biir, dafa war a mel ni miskit ci misaal forme bi. Mais bu fekkee dafa banku nag mooy waral dereet bi du circuler, dana moom nag dañ koy donnante. Ñii seeni waajur dañ koy am,
ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yandoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischemic am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak dérèt fièvre moy yaram bo xamné da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamné nelaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt bu ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamné dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamné da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ovarien yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamné dañuy mir di manki dérèt douleur mammaire moy ñi nga xamné dañoo am problème mu veine veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolel ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim

0: Salaamu alaykum wa rahmatullah mbokk auditeur yi nga xamne yeen ngi wéy di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak noon mbokk yi delu seen seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wetu jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamne ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur Thiaroy FM man sen mbokk serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jëtte ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacke mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaan yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacke ak mbolam famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
0: Mashallah jerejef docteur Makhtar Niane ci yo am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
1: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jaamu yalla yi xettali len luma donno la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wallu yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi ni tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil la ko ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool man na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
1: ñepp xam nañ alman mo tofal parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jinako may adina président assemblée bi fi nek alhadji mustapha niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko ndey bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañu jagu tubab lepp ñu di tek ci adina dana ko tekki way gisuma mu nek président
2: gisuma mu nek président
1: xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala bu len limé émission mëna ko jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekreem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
2: bind ko
1: jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé lo paré ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
2: tawarkal
1: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may den ubbe ko mu jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenti lepp mu te bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar bu te bal ñaan bo rek man bañ ñëw ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui mëna ñaar fukkat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tawarkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga ko waxé yaakar na ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam ba nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77
1: 77
0: miracle
1: man miracle la ko tu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
0: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxam ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax na garab ndoxam ci gi ma yor kenn du ko nan semaine te wero te garab gogu da fay fajj ndoxam ci defay hemorrhoid di fajj niou katan ci walu sey té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma battalé won na ba paré da gëm na sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
0: ma sha Allah
1: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorrhoid la yoron né na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité yaw ya wadam ci roy seug ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na serigne yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la la faju
0: enoré dék
1: tay faju na ci yow wërna ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yé benen mère duggé gédjaway bi ñi wax famara djouf duggé gédjaway ñew bimu ñewé dafa bimu togañ jano dafa joy bu ma tit
0: ndéssa
1: ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
0: yalla moy wëral
1: ñu fajj ko man sama fajj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma fajj ko mu wër ci lo xamne ñet ciono la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at
0: mi ngi wër di faju
1: kala bimu ñëw yoonu mu dina may wërna ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ante soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig bu ñu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau serigne bo ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngay ne dam fa mo lay faj
0: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ñu del ñu ko mo tegal ki ma la ko do fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
0: machallah
1: mission la ci yor
0: tawakkal
1: suma ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuté rek ñima seppi suma ko topé lolay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
0: tawakkal
1: way mu am naaj yo xamne képp ko jëfëndiko lepp lu bol neko ci dara dañ té dana delu fam jogé won inshallah taala
0: ci kat ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan torkal fatali adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
0: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissal def ay heur bu yégué sa bob day metti sa bëli yi xissal sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci di ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam fay nek kurebet bu ko ne ba ci karam nek kuli bu ni ko ne ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
0: day mag dal
1: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
0: waaw amin
1: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi ñu katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxali ko
0: bala semaine
1: ci katnu yalla
0: torkal ma sha Allah serigne makhtar même que hémorite
1: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
0: mom la ñaan bu genn
1: moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
0: comme nit ak ñaan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ ta kenn liggé
1: fek hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngor mu dafa gaaw ci téy ngor mom
0: da musiba la mom
1: da la musiba naaw la mom téy sa ngor do mëna sey motax fek fañu bam dañ ngoré gu du ñëw bëri na ko xala problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxé fa ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañu motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
0: waaw
1: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
0: waaw secret bi
1: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñu soso ak nuñu développé ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
0: am digël dal
1: am digël
0: rawati na digël wali yu yalla
1: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu won nako mëna gëm xol la chamot bam mbiram mel sénégal
0: werna
1: xol mam modon mbiram mel sénégal
0: werna
1: xol baaje ni mbiram mel sénégal digël la jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
0: machallah
1: bu dootal sen mbiri bu dootal digël bu jugé ci yalla jaara bu yag
0: wallahi deug la
1: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala yalla tek fa lañuy doxé amna ñoo xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
2: machallah
1: bu ko kenn bañ yalla ko togal
2: kul
1: innal fadl bi yadillah yuti malaysia wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la machallah
0: jerejeuf señ Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi ta yaatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
1: amna ci yu bari
2: dama
1: la garab man na ci gëne téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
2: téré
1: garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen febar na fajj febar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna febar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don fajju di lako fajj nga ama yeneen febr yo xamuto wala yo yek nak mu fajale ko
2: seigne Makhtar ndax fajj mi traitement lay don wala
1: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ñu xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna
2: ba
1: ngay wér rek lañuy tekkal ko amul tokhla ko nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ciow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna tokhla la ko dima la xol gisoko ñewal na ma delo
2: machallah tarkala wax nga ko legi seigne Makhtar muy walum new carton faiblesse sexuelle mbok yi numéro seigne Makhtar moy 77 242 63 19 faiblesse sexuelle manam bu bokku tok tele sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
1: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexuelle dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
1: mom lay fajj
2: deug la
1: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
2: deug na la
1: su féké febar bi ci dérèj bi la né mais dérèj lay fajj febar bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
2: ndax lan
1: mo ci gënd do la ci bari
2: da dis
1: do dafa dis lu leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñema kana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna febar sexe bi day gëna niw doole li nak garab sama gol nga bu su lo joxe daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga ko paraga pour laaj mako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
2: amna doole
1: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër koor lañ né ñepp ngi kër gud laytu xadar pourtant du né wër la yeen ti bi néna diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
2: Allah akbar
1: hadith muttafaqun alayhi la yeen ti mo diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab té laytu xadir jaamu yalla du né wër la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenti bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool farata la
2: deug la
1: kon nit doxo jëlé kër baye ngir sey ñom tak doxo malal dara
2: amna sey yo xamné
1: yakuna sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mana tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna denc soxé man léna jariño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
2: machallah
1: waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral nak
2: jerejef seigne makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurer nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lool wax la rek waye ku ñuy itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé
1: inshallah
2: mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy Ginaaw Ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax lool mom gaay yebuñu ko lool way nak docteur lañu jaakar lool
1: wallahi alazim ma lay wax de alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
2: bu chronique dal
1: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muñ te wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muñ te wër niki muñ ta ñak xol di wër waye debi cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit muñ ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la o ma telephone manako comme la nga son muno giggen sa keur sax yow bama yonni la tiak bu ñu garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
2: ma sha Allah
1: kenn ki sama koñ le dekk bañ mako oy wone fek muy beureng ma manako tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ma bind safa ma sa sami wala mu nan ko akay bi dañ ci saati
2: ma sha Allah
1: febar yeb lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ana ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat mu nta dañ ma fajj leen ñu wax wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
2: nasala
1: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbele ak barke digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
2: machallah
1: lol def na ci lulul jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
1: walu jabet dama koy fecc top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: machallah
1: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
2: tawarkal
1: deugé febru rap dama koy fecc
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
1: wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp luma wax fi deugal man duma fen febrar dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rab bu la baw day dé
2: mo rab bi ci bopam
1: bu la baw day dé for force dayo wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lon garab go xam yalla won nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wër mu denj safara tekkolé bimu ko denj tekkolé gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safa rabbi mo yu rek buma indi safa señ ñaan da bay ray buma sorti safa señ ñaan da bay ray genn na ma ngi dem mer bi bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
2: inshallah
1: mo ra fièvre do koy fecc
2: tawakkal
1: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fa ci alquran ak ci garab inshallah
2: amna ño xamne liggey len sono mom
1: liggey yi ma ci li ma koy faje lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggey lay bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faje nañ fune mu te ma faj len lo xamne bama lañ ko jox da bañ wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñoo jox da fay dañ dem ci kap neeku
2: dañ ci kako def
1: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah way mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego comme affaire bi dañ na ci wala ñëm té bal bo tiré mu del ci wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël pa ka jam sa bop ku lay té
2: kenn
1: ku yel patal pal fatal tire sa bop goyte def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamne bim leen dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñeleen defon febar teud
2: Allah
1: comme émission ba waji jeex mënuma leen indi
2: machallah
1: waye def na ci ay kemtan
2: waaw émission ba nga waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé ndé
1: inshallah
2: diko numutati
1: waaw diko tollé wat
2: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré ñu xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
1: adna bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok nga ko amul bayré bok nit ki da ngay am xam xam ba fer del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan ye ñep ñi am bayra serigne bi doxna
2: waaw
1: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayna yi ma ci yor amna yo xam ay dimension la
2: ay dimension
1: yu xawa yem yu mag
2: bay
1: ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
2: wa ndax melni ne mënuñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggono tejé la ji
1: sax ma léral la ko bam lér nañ
2: bismillah
1: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momugo
2: amugo dara
1: amugo go dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak fekk ray la di
2: waaw
1: liggey la nga dé féké la yow passé ko ñu lay liggey di la japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
2: do am jariñ
1: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
2: deug la
1: boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
2: wallahi
1: ñu lam fatuko
2: hmm
1: ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddidu nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket dafa jek jek ñi nga xamne mo woor nako ñi yeb ay nonam lañ ñu nako ñi yeb dañu astant ci nga ankuma ñinga réanimation
2: Allah akbar
1: kep ku lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tur tur kenn yow safra rek sangu
2: safra ngay sangu
1: rek bu am bo bëgg dem galaaj ma te gelu nga tak sa yoon bu mu di ne doxal dox fil filale dinne ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
2: ma sha Allah
1: xam nga yoy yoy sekk na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buri bandi yi bu leen do fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
2: deug la
1: dima ci xam du jeex
2: deug la
1: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañe wo ji baxul
2: baxul de
1: jamono ji la da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
2: ma sha Allah
1: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
2: wa
1: teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu wan ma ben fam dama ki kesse a aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamal kenn du la def ni buñ xamanté won kenn du la def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant ay couple ay bayre kat am len karange gu meuk seuk
2: machallah
1: bala ko bayre
2: bala ko bayre karange
1: bayre
2: ñoy meuna and
1: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku ju wok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
2: machallah jeureujeuf xamna waxtu yu man na
1: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yaalla mëna tos may wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sant yaalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sant
2: machallah
1: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal fanam
2: may
1: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiener FM et LRK FM.
5: Ni nga xamé né cheytaane man nako soppi ko ay melo yu bari malaika man ko soppi ko melo yu bari sun borom mayna len ko tektal bi wa sété ibris cheikh abdul aziz dabba mu ngi netali fi nga xamé né abdullah al-barnan yi nga xamné moko danaka moko tribiya da bu mu commencé fatah bi moko don xettali jege ci rew mu sori ñew fekk ci ko fa don nako nattu bi nga xamé né dem na ba ag ci maqam mu kawé mu gis né sharif yi day yalla daf leena xir ci mbirum nisaa muy nattu nak cheikh abdul aziz baham ndax dana mucc ci lolu wala lolu man nako galan ko mang ko wacc ci kër gu sori mu soppliku jigen ju rahat ba day war dal dikoy dogalé ko ne ko man day dama am soxla ci yow dama bëgg nu taxaw waxtaan tuuti diko jema jenglo diko fitna neena so boutit yep dal di yenguma dal di daw dem ci benen trottoir ba bima agi ci trottoir bi tak ndaw ci taxawati ci sama kanam dima waxati yu demel nonu ma titat dal di dawati dem ci benen bërepp ba muy juroom ñent bërepp yeb bu ci nek buma ag sax ko fa mu taxaw dima def nonu bi nga xamé nak dem na ba nga xamné xal bi duguno ba may bëgg yuux pour nit ñi dajé fi dox sama digënté ak mom mu dal di soppiku nek abdullah al-barnawi dal di réné ko dama la doon nat rek ba xam no démé ci mbir mom ndax dara loolu mëna la yakal wala dédét ñu xamné kon loolu hadith bi sun borom ci bopum wax né sama jaam bi dara ma jégéñu bama bëgg ko buma ko bëggé nek noppam yamuy déggé bëtam yamuy gissé lam ñam ma muy waxé loxom yamuy jëfé buma ñaané ma may ko su musulo ci man ma musul ko mu né amul lenn lo xam da ko def di ci hésiter ludul bumay jël ruhuk sama xarit bi nga xamné dafa bañ dé te bëgguma luko metti wala luko nakari may jël ruham gi ndank ndank ndax bañ luko metti lolu dong moy li nga xam dina ko jëf di ci hésiter moy ma taraddad li shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafs al mu'min yakrahu al maut wa ana akrahu masa'atahu ba hadith ba jeex yo xamne kon sop sop lu sun borom ak jega ko lepp lu koy may jam kon nak ñu yamale fofu exposer bu fekkene amna ay laaj lu jiblu ci bu fekkene waxtu wi demul ba sori ba jeex assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ba
4: bi dal sedd na xol dalal na it xel ndax deug deug deug jël na xolu julit bi nga am ba gis lu ñaaw lu daj rew mi tay lore te nit ñi gisuñu ko wala bok mel nañ ñu ko yegul nga yekk mu itel na ba nga yekati ko ni ñaarel bu courage bi nga am ba taxaw fi wax ko ndax yaq yaq bu reey la ñu ko daan waxe rek communauté islamique dafa don lu sel ñom rek bamuy ñom rek ken raxulen lu ci bokul dugg ci yépp lañ ko xamul won ba ci réew mi ñu nek sax ba fi tubab bi notagul ba indi fi ay aada yo xamne seen aada yu bop ñom seen bop la fele jëne na ne goor daawul jox loxo jigen jigen jox loxo goor waye jigen ak jigen sax daawul joxante loxo ndax lool sax l'islam santani wuko jigen ak jigen sax ñu joxante loxo l'islam santani ko rawate na nak jigen ak goor xamna le goor gi fekk jigen tok mu ñëk ko talal loxom ku yaqula ku febar la ku mata yar la febar xol bima doon wax amna ñoo xamne sax ñi ngi koy def xamuñu ne ay na ndax da nga gis mu ma mu daj aduna matale ñepp and ci te lu bon mom bu dajone aduna bepp du tax mu bax du tax saxit mbonay ga wagniko dedet day gëna bon rek ndax namu gëna nek adab ba ko xamne bu newul won adam mom dana ci genn dootu ci mere genn ndax li moy adab ndax ben teunk bi nga wax ci yow fekk la ci mbolo ngay jigen bu sanni diinem fele sanni jomam fele sanni faydam fele sanni fulam fele te fulak fayda moy li nga xamne moy sa diine di sa aada aada kenen ak melo kenen tax nga fakk ko sanni ndax wayfal sa bop ak xet sa bop ak diko roy ba diko roy ci la gëna bon waxon na ko kérok ba cité

0: sama waxtara janat rabbi rawahu man dara ñaan gogu amna téré bu ma traduire ñu ko wax masalikul jinan téré l'islam la du pour qadir du pour tidiane du pour mourid pour l'islam rek la ñaan yoyu ma nga ci traduire ko ci français transcrire ko sax ku ferul ijji ci arab bo jangé français boko ubbé da nga gis ñu transcrire ko ba nga mën ko lire ma nga ca mi ngi itam ci yeneeni téré tuhfatul mardiyam xamna xeyna amna ci téré yo xamna sax ma ngi ko waxit ben du ngeen ko fi mëna am waye yi fi gëna jégué ci ngeen dal di mëna am masalik bobu ku ko jëndil wala amulo ko it wala may ñu lako nga man nga bo laacc da nga gis ku ko am boko tété dang ko ci gis ma nga ca dafa ne boy nelaw guddi gu mu nek na nga jang fatiha ñent yoon jang surah al-ikhlas ñet yoon mën dina jël na tax fi mu nek legi baqiyat salihat moy li nga xamne waxtu wo julle ba nopi julit bu nek dang ko def te dig nañu aljana ci kep ku ko matal muy ci risala risala sunna bi sayyidin baqiyat salihat moy subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar ñent yoyu la ñent yoyu nga def ko ñent yoon subhanallah walhamdulillah wala akbar wala ilaha illa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa ba muy ñent yoon استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم من يرضي يعني فك يوان اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على الشفي في جميع الانام اللهم صل على مفتاح دار الظلام فك داغا ميل نك سرخي نينتي جوني ليبيدور ورس كان داغا ام موت غو رافت تا داغا ام تيا باي كو خامني ات مو ني داغا اجي عمره ta ci mujj rafet ngay dexe te yowal xiyam cepp ko toñon wala ko amelon haq sa borom moy fete ak mom fay ko yow nga selanglu ta da nga melni ku jënd aljana ba mom ko muy sa alal sallallahu alayhi wasallam moko wax kon nak lolu fonk ko jëfé ko bokk na ci li nuy jëriñ sa ñaarelo laaj da xamu bobu ndik bu ci gëna am jëriñ kon bobu bu ngeen gëgé ko ci xamul mën nga laaj ku ko xam mu notel la ko nga bind ko wala nga transcrire bo xamé arab wala nga mëna lire arab nga diko jangé nonu bok xamul transcription ba nga ci ñu transcrire la ko nga diko def amna njariñ waaw ñiko enregistrer sax waaw ñiko enregistrer deug nañ ko
1: cieñex fm
0: ak detaay yépp ngeen noté ko wala mo takkal leen téré yi mu nek ñeen sét ko jëfëndiko ko waaw bërem laaj abata ci bërem laaj wa dañ leen goor jigéen dafa na dañ ko alterner
2: Mustafa Mbaye Mustafa Mbaye
0: waaw ana bërem micro ba
3: Gracias.
0: jërëjëf ba tey yéen a ngi def li nga xam ne mooy dundal l'islam. L'islam daal dajaloo di ko xamlente, di seet sa bopp li nga am ci sikk wala li nga am ci njuumte, fexe ba xam ko ngir wattandiku ko, li nga xam ci lu lay jëriñ nga mën faa jógee jëfe ko, moom rek dundal l'islam. Kon nag am naa mbég ci jataay yii suma sañoon muy man muy keneen ku leen mën a waxtaanal ku leen toll di ko def, ndax bu defee dana jëriñ dëkk bi lool, dana baax lool, dana jëriñ jullit ñi lool. Laaj bu njëkk bi moo di julli ñaari rakka gannaaw takkusaan ci jàkka. Moo di li may wax, gis nga doo di gën wax ay mazahib, ay rit, rit malik, maanaam ngërum imam malik, imam abu hanifa, imam shafi, imam ahmad ibn hanbal, ñeent ñi nga xam ne ci ngir yi nekk ci biir sunna ñooy yi ci fés, nit ñi ëpp ci yooyu lañu nekk. L'islam dafa bëgg discipline, li ñuy wax discipline, lenn lu nekk tegu fa mu war a tegu. Loolu tubaab yi tuddee ko ay école, nga xam ne ay nit ñoo xam ne dañoo àgg ca njollax sanal xam-xam, ndax seen dund gépp ñu jox ko l'islam, jox ko xam-xam, sonn ci ba tànn hadis yi, sellal ko bal lu ci li ci mën a génn lépp ba tëral seeni ngir yeneen ulamaa boroom xam-xam yu demee ne ñoom topp ci ñoom, ànd ak ñoom, di dimbalante ñoom, di sulli, di gëstu ba saxal ngir mu sax, nga xam ne réew yi ci nekk ak ngir ma ñu nekk ci ñeenti ngir yooyu. Ma ne réew mi dafa ubbiku, dafa mel ne que benn bunte ubbiku woon, léegi téeméeri bunt ubbiku, fu nekk dara di ko jóge. Li ñuy wax xawdaa maanaam anarchie moo am ci diine ji. Njàngam alquran xam ngeen ne am na ay riwaaya, am na ñaari riwaaya warsak qaaluun, am na itam ay qiraat yoo xam ne juróom ñaar la. Abu Zeydin Naafic Ibnu Kathir nga ne Kisaa'i Hamza ila ahli kan, ku ci nekk jànginam muy juróom ñaari jàngin yoo xam ne ñu ngi ko jëlee bu ci nekk si yonant bi, waaye kenn du leen jaxase, da nga si jàpp benn rek. Naka noonu ngir yi itam, ngir mu ci nekk boroom ba nga koy tëral néewul na ci kenn tënku, ndax néewul ni man do nga am dëgg. Yoom ñëpp xëy na kenn ku nekk am na dëgg, waaye discipline yi indi ko ci diine ji, nga xam ne waa réew mi ñëpp dañoo tënku ci ngir imam Malik. Imam Malik Sidi Alhaj Malik nafa'ana Allahu bi ulumihi, nekkoon na ku bari xam-xam ba day waar, demoon na ba gëstu gis xabdu ak sëbb la, gis na xabdu lu dëggu la, waaye gannaaw réew ñëpp ñi ngi ci sëgglu, du ay teggin wuute ñoom te lenn lu ci nekk dëgg la. Discipline ngo nga gis ne kon mag ñi dañoo àggoon foo xam ne ci gëstu xam-xam ak balalu ak yër jox seen dund gépp xam-xam, tax nañu xam xam-xam bu leer, bu wér, bu dëgg, boo xam ne ku ca topp doo jum mukk. Cheikh Ahmadou Bamba nafa'allahu bihi bu mu demagul ci géej gi, alhamdulillahi rabbil alamin la daan ubbikoo, bi mu jógee ci géej gi muy ubbikoo bismillahi rahmaan rahim, bi ko ci taalibe yi bëggee fekk mu ne leen déedéet dellu leen ci ngirum Malik ngeen yem ci di leen ubbikoo alhamdu, am naa yu ma jagloo sama digganteeg sama borom te bokku leen cekk. Nga gis ne kon mag ñi ñu respecté woon ngir yi lañu, ngirum imam Malik ñi nu nekk nag gannaaw jullit takkusaan amatul naafi la ba bëggee julli timis, julli néew, jullee néew rek si am, te julle néew té jant bi xonkul man nañ ko buñu julé tak san bopit man nañu julé néw ganna donte na sé lélé man nañ ko waye bu jant bi tolo ci di xonk nga xamné bo dé jang alcorane ba sip sujjo tax sañatu ko sujjo digënt bobu nga sañatu la julé néw da ngay bayyi ba jant bi so nga julé ci bonop julé néw bi naka la waxtu xamné jant baangi tollu ci di fenk digënt yoy na ci la haram na ci bu do sujjo sujjo alcorane do fi julé néw waye digënt fa nga julé tak san da fa jant bi xonk man nga julé né waye man lo julé man lo nafil ngir imam malik ni ni nek dem nan nak bañuma waxé né jaxato bi nga xamné téré alquran yi waxon nako fi kamil yi qiraa bu nek ngi fi riwaya bu nek ñew na fi ñi koy jang mokkalu alquran dañuy jaxassé lepp naka lañu tam ngir yi dañuy jaxassé jëfin yépp bo ubé téré do xam ki ban ngir la nek la nga ci gis rek boy waré mom ngay waré bo ubé mom ngay ubé boy jëfé mom ngay jëfé xam fekkantale ragne nak dafa war ndax xam xamne ci wara top bo xamé ta xamé wo do tax nga juk ci erreur bo julé tak san ba nopi bul nafilat bu ngay julé ci def ba nopi man nga julé new bo ba jant bi xox bu jant bi xox koy bul julé ci sax new bo dé jang alcorane sax bo agi sujjo bu ko sujjo bu ba ngay julé ci def ba nopi ben bango ñaaral
2: ci fekké nak duggu ci jakka nak
0: duggu ci jakka ñaka duggu ci jakkayam do def tahiyatul masjid bi ko tahiyatul masjid manam nuyu jakka bi nga xamne bo duggé ci waxtu wu daga na nafil nga and ak ñap dugg ci jakka da nga wara dal ci kabar bala ngay def lay julli ñaar rakka mum lañu tuddi tahiyatul masjid bo day waxtu wu ci ngeerum imam malik ñu nekk do ko def
2: ñaar bi moy ngere ñew ñaanal ku fi jogga ma sha Allah wa sha
0: Allah yu do manam nga julli ci bis barok fi so da fay takusan
3: wa wa bo
0: wax
3: bo wax
0: ha ka ka ka ka ka
2: question bu ne ci ñaara aju ben bi moy rek takhir salat la aju bil amal ya ngi liggey ta da nga ci liggey wara fay kon nek day wax bay al khaba bay fay julli taksan ak timit bu fekke fay fat la lan nga wara jitté
0: ah wa
2: fay fat
0: taw yu ne julli fi ben bis la rek dafa wara toftalo ni ngi ko ni muy waré ba ñëk war xam nga taksan mo ñëk war timit donte waxtu timis bi day weyit tak sank ngay ñëk julli mu ngay ñëk fay donte itam da nga fat suba fat isbar fat tak san ba timis jotté da ngay julli yoyu ba nopi soga julli timis julli fek ëppul juroomi julli rek la jitu ngay fay toftale ko ba ak xiti bi bu fekke ne ëpp na juroomi julli nga xamne benen julle ci tag bu bokul ci bis ba kon julli bis bi ngay fay legi soga dem ci bis ba passé won tambalé ko ci suba sa ba ca ba mujj ci geega toftale ko ndax bis bu nek ak jullem dafa wara toftalo bisu julli bes dafa wara toftalo ni mu toftalo ci bis bi bo xamé ni nak bis bi ci bopam fat nga lepp nga fay julli tay gi ba nopi nak julli bi ngay fay muy nga julli tay gi li nga xam dang koy fay muy demb nak nga toftale ko tambale ko ci suba sa tek ca tisbar ga tok ca taksan tek ca timis tek ca ngeen ni mu toftalo rek bis bi dal ak jullem dafa wara toftalo kon donte tak timis dafa wara weyit bu don timis julle goko ak limuy gatt gatt bu don dafa wara weyitam bala nga koy julli julli suba fayal suba fay tisbar fay tak tan sokoy jul mom fekke ne nga fay ko waye waxtu dafa am muxtar ak daruri xam nga timis mo ge ñoy weyelo niki takusan ak tisbar ñoy jeexalo ndax waxtu mo ne dafa am muxtar ak daruri muxtar moy liñu tan daruri moy li nga xamne bo amul la la gënal nga am ci lefe nga am ci lefe seuf mana takusan muxtaram manam li ci gëna ëpp ngeureumal yalla ci bokk ci waxtu wo nga xamne bokk ci defé gëna am ngeureumal yalla mu ngi tambalé ci mom tisbar bo xamé né kër gi jëngikuna manam sa kër tambalina jëm penku ba nga xamne amna sa guddaay ñaari taxaway nga xamne fofa sa taxaway sa guddaay taxaway digante bobu muxtarum taksan manam liñu tan ci taksan nga xamne ku ci julli ci ngay gëna amé ngeureumal yalla fofu lay jexé waye taksan ci day ñëw ba jant bi xol nak tisbar ci lay wax taksan ci tam tambalé fofu ci tisbar tambalé ak taksan ni lañu def ñu né tisbar ji mo fekk ci taksan ba dugg ci mom kem ñaari rakka wala taksan ci mo rendu ci mo delu gannaaw ba dugg ci biir tisbar ji lu mat ñaari rakka waye amna ñaari rakka yo xamne dafa bok ci muxtarum taksan bok ci muxtarum tisbar nga xamne kon taksan balay leppama jeex muxtarum ak daruri yom jant bi bëgg sax tisbar itam non kon waxtu wo bok ci julli do yene fay de da nga yene jox waye nak bu fekke na jant bi sona tisbar mu ngi soga jeex taksan jeex na bokoy julli lo doto yene jox da ngay fass yene fay ndax waxtu wa ngi soga jeex naka nonu timis muxtaram mu ngi tambale ci digante bi nga xamé né nodd nañu nga fass sa tala dem ci wanak ni japp sol sa mbub kabar julli ba selma muxtarum tak timis jeex na manam liñu gëna sopp ci timis nga xamné bo ci julli gëna am ngeerum digante bobu la jeexé waye la ci def nga xamné bo ci dey julli du doon fay ndax waxtu wi jeexagul du doon doone damay fay da ngay yene jox day day mom bu mogge and ba fa def yalla nako sun borom def muy juf ju sel ngir jëmam rek yalla nako sun borom boole ci jotaay yi ëpp njariñ yu gëna barkel yu gëna bëggal sun borom ak yonent bi ak sëriñ bi té sun borom may ñu ñëpp wër gi yaram def may ñu fun yu gudd ci l'islam képp ku indi won bakkar sun borom baal ko ko ci indi won tawat sun borom safara ko ci indi won aaje sun borom fajj aaje joju assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: ma ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar sëñ Modou Faye Baye Fall fajkatu cosaan maa ngi nuyu képp kuy déglu rajo bi di wax ne garab yi nga xam ne indiloon nañ leen ngir nit ñi nga xam ne xamuñu garab gi wala ñi nga xam ne bëgg nañ garab gi te seen loxo jotul seen ginnaaw te bëgg nañoo faju ñu am ci garab gi loolu kese mooy jubluwaay bi garab yi nag li may wax chaque jour laa ciy wax kàttan moo ko tax jóg garab yi dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo yor jàngoroy néew kàttan mooy articulation précoce faible sexuel góor bi nga xam ne day gaaw a tëlé wala góor bi nga xam ne awraam du dëgër wala ki nga xam ne awraam day nooy wala ki nga xam ne bu tëddeeg soxnaam day am du am yëg-yëgu sëy wala ki nga xam ne bu amee ñaari soxna bu demee ci kenn ki day man bu demee ci keneen ki du man wala góor gi nga xam ne dañ koo takk xala wala ki nga xam ne rab moo ko tiyee nga xam ne bu tiimee soxnaam léeg-léeg du man ci moom dara léeg-léeg mu man dara loolu rab moo koy def jàngoro yooyu nag feebar la comme ni yeneen feebar yi amee feebar la comme ni yeneen feebar yi amee moo tax suñu borom wàcce ci ay garab yoo xam ne yu koy saafara la wàcce ay nit ñoo xam ne seen xam-xam daa màcc jëm ci loolu garab yooyu itam garab yu efficace la muy garabu kàttan boo xam ne garab bu efficace la kàttan nit dafa am lu koy sabab ci nit ki nit ki du ñëw ni rek directement rek feebaru néew kàttan dal ko faaw mu am ay jàngoro yu nekk ci yaramam yoo xam ne moo sabab loolu dafa bokk ci 9 malades yoo xam ne day def loolu varicocele day néewloo nit kàttan émérite day néewloo nit kàttan jàngoroy ndoxu siti day néewloo nit kàttan prostate day néewloo nit kàttan ndoxu siti day néewloo nit kàttan li nga xamante ne nii moo di tension day néewloo nit kàttan nit ku ñu ak xala itam day waral mu néew kàttan ki nga xam ne dafa amee rabu cosaan it day waral mu néew kàttan nit ki nga xam ne dafa amee infection day waral mu néew kàttan nga xam ne 9 maladies yi bu nekkee ci sa yaram dina waral sa wàllu sëy am jafe-jafe wala ki nga xam ne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekkee da ngay dund comme ni ñuy vider auto ci huile pour moteur bi mën a set li ñuy wax entretien noonu la nit ki war a entretien boppam mooy nit ki boo dundee di am kàttan ba dem ba toll ci 40 ans tey soo toogee lu mot ñetti weer wala 6 mois war ngaa mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre sidit wala mu am problème fatiguement général dina dem ba ni melone ci carte nu sey dootu ko mel légui nak garabi ciossane yi nga xamné garabu olof la té nit ku nek réew ma nga dëkk garabi lay fajj ci réew momu la suñu borom sax nit ku nek afa la suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew ma nga nek bo juddowé fofu garab ya fa sax nga man cey lek ni ci faju gon yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép lu ñu yor garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom ga ngay ñew alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laaje keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende nga laajte keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga wote ci 76 83 numéro bo ci woté di nga jot Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel garabu carte nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciossane ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reel yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundine bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonku say beut du la xaptal itam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab gi nit ki febrou febrou new katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febrou ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ cey def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xam dafa am problème dëg garab gi day raxass dëg budé ki xam dafa amé prostate garab gi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki xamné dafa amé ndoxocyte garab gi day faj ndoxocyte daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy faj moy ki nga day balone wala du meuna dem toilette normal bir bi day yuxu wala di serré yoyep garab gi daf koy fajj budé ki am problème maniw nga xamné maniwum dafa am problème garab gi day fajj problème maniw bi daf koy defar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné maniw garab gi daf koy fajj budé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jélé garab gi dafa raxass fièvre bobu ci biir ba mu set gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niw katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lér képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mat ñaar fukkat mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yek ci sa walu negu sey rek yegatoko nga xamne dem nga ci téméri serigne wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teelelo boko bayé doto man sax la nga manon loolu amna ci garab yi waye garab yoy sa yo ko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais loolu nak en général képp ko daan nam di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxital yo xamne xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na terul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané waru yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego da nga yaram mais bo demé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dedet sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la traitement bi 4 paquets la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 carte yi mo nekkon 40000 ñu wañi ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolou moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis résultat ak traité wul ak dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis résultat même bo gisul résultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab bi une semaine doko commencé gis résultat wa légui bo nané garab bi une semaine mu jeex té gisul résultat nga wara dolli ci wat garab wala sa xaliss joxal lo paré noy def amo garab go délo sëriñ bi té sëriñ bi du la délo sa xaliss lolou ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis résultat nga né li ko moko top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sayram set man lool la xam ci traitement ndax nit ni bo len di wax da nga len di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamné li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom nga ngay ñew alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defar katu muto yi bo len laajé keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tablo dende nga laajté keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu muto nga laaj len keur gi wala nga woté ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba beusé gissou ben résultat tejatal sama garab nga délo ci ko fa ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek akaw kenn buguma it kenn sonal ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko manan la nan ko bam jeex ma jox la geneen garab wala bo giss résultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko délo ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé da way xamné yalla dogal ni munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindé fu mako jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi nga xamné dajalé wut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man bokk awmako duma né amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témeri nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci neuma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xaalisam ndax témeri nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la ah man ka señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xaalisam ni man de non lay doxé té li ma wax itam lu wër la ci man kep ku wedd li ma wax itam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma déllo sa xaaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni señ modou fay kat jënd na garabam nan na ko wiruma delo na ko delo mu sama xaaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent legui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la delo dara ndax yoro loma delo ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gisoo tejatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna faj ndax lélé da ngay dégg ku nek nit ñi di la témoyé nan ma faj ki ñepp di wax yow ya len faj te yow do indi kenn ko xamne yow dal ni fajuma lolou du deug ndax nit ki mëno faj ñep gon ni nga nango ñi lay wax ne la yañu faj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamne fajo len ñi wax ne ñun kat jëlon nañ garab ju way wiru ñu waye nit ñi dit boba nañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nangu wuko ndax mbeur mi beure sax lele mu daan man waxuma ne ñep la mëna faj de waxuma itam garab gi koku jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep koku jëndu bo naré wër ci garab gi dina la faj te boko jele ben fan di nga gis resultat bo jele ben fan gis resultat te jatal sama garam nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wonan ma tané na wat tané wu mak ndax ma dolli wat ak deux man dal lima xam moy jeelal gis nga resultat konil nga faju carte paquet bu jexé da ngay wir pelek carton bi day wir pelek dotul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba febrar ndax yalla mi la tegon febrar man na tegat febrar so febraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fa jëndat garab mais budul lolou bu nané carte paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yu bëggé sa yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé niou carton complètement nga wir jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy fajj garab gi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème mu nerf man na nek problème mu arthrose yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis régal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat régal mo xam lo tek façon gis régal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaq garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral siti dina ko waral nga xamne bo eumbe bala momo 6 mois sa eumb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeb banexitam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xatan garab gi daf koy dindi legui nak limay wax ci lolou moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dindi bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo len laaje keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dindi nga laatte keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci teli bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur gi wala nga wote ci 76 483 83 numéro bo ci woté ni nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi kuku jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continuer dima sonal wala malay sonal ndax bo continuer garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisoo ci ndariñ bul ko top li nga gis ci ndariñ top ko ndax man ñakuma ful kepp ku jël sama garab bam jeex gisoo résultat nga may wonan ma gisuma résultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo lo ma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencéel budé côté katan bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat kepp ku koy jënd dal pour katan na nga léral né katan motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci keur ga fa nga xamni moy alom ga moy 76 483 83 33 moy numéro Aladji Fay wala nga ñew alom ga nga wacc tableau dindi nga xol di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur Seigne Modou Fay Baye Fall wala nga woma ci 77 727 27 63 wa salaamu alaykum wa rahmatullah
5: mu fekke ña baxey amus lepp ci yow ña baxul luñuy am ci yow mi fi gën te ya yor ci rub gaay bax ak yi bon faral jox ma jox ñepp jox ñi ci man da nga bay baxey deug sey dag yow mu ñew wër la nak kapp def sey sagan do la tax mu jox ñew fi yow kat luddul sey yermande lan seenunun te no ngi di yel wa nakay wut ci yow wir ak mucc ak barke ak guddu fan da boone bala kenn am lepp ci man da fay melni man bun yabo ñibbi kon ndew do minit dootu melni nga mel te giñ naani wax ji sore na ki fen waxal nak ci mbass mi se nit ñaangi je tinul ñepp yow bo tino yalla tin borop sam ne cel jur gep je bu jur gep je xelu muy sam kon bani deud keur ba yak yi ndey di ñew wut ak mu ci tax mbalu ni wut ci kon bamuy deddu keur baay ak ndey di ñew wut ak mucc tax mbaalu ñuy wut ci kon ma jog man te de yaala ak sang bi ba dag yep boolo ni xëndang nelaw te de yaala sax kat bala neex nga nek ba mbolem ku doon so wakay wax selaw limay bëgg de yaala nak duy deem du ay soxna duy fas du ay taxi kaw du ay tola ki dagge duy keur yu reey du mbolo mu may dox di santo kaw dulay rap kay tas dulay jekade dulaf len sax far ludul am layaw tew bamba mi la di wax yow ki gën ko de fi siare ka mokko ko naw ludul am la am la ko gën mako wax lu far far ludul ndaw sa ko raw ku far ndaw sa doylo ko do gis ku far ndaxam ndaw sa de tay furato ko ndaw ku dikante as ndaw mu jox koy seram te jebal ko la xal ko la xub karaw tari jot mu tedd ak maromum faram bako ki siram kon na wax woy ca kaw ku far la ludul ndaw sa ay nax la far ludul ndaw sa nax la te duy nax yu ndaw te far woy gërem loolu dul jël bu wër yëgal yow ni far woo moo gën di ndaw ndaxam far wu bon sax du jël ndaw sa gën te ndaw si ma gis ak canam dootu sew lamuy bëgg yombul lamuy wut sewul ka koy jël du saggan du si wey nalaw dano dàq mboolo aku juru ba jot te ak baaxe ngi bëgg rew ciy jala kuutu waaju mboolo di wër dal di gis kuut nag ko mboolo saful gis tala te koo gis lu dul yàlla mi saf ko it musul yàlla mi maa ko wax dëgg la kumas yalla won nit ak jurdu saf fi saf xol ku lef saf asal yebula kumas yalla muñ adina ki mbegam dedo to ko soppit ngeral gent la kumas yalla muñ adina ki mbegam te doto ko soppin ngir gent la xarit lepp luy te nga musde ko daw akay muslu ngir lola setan la ngay sel sel soxol set welas nga far de dunya te wi non la kulay war faral war ko jekku waram te dunya waram yi ku degul ci la faral de du far muñ bu wer ngir kuñi wutal lay muñ ciox bu wer war na la ku fessal sa bi rek ciox ak am sibet bu ci bak ci reey lay joge teggi la kuduy sab xol ak hubbu dunya ki yef di wo yalla yow kon ganam jombla kudul dox di xemme makay wut ludul alal dala ku nit ndaxam gumbala ku jongir wutu nit asal bokul ak ku jongir gadaw nit lile wute la di am am lu asmi ne ngir beggu nit ak ok jur lile moy la ak sankula royal yow nya dana bubi ku yu te mul be ñu ngir begg ken top la murid setu bangi fa bal setu nak ba xam tak nga bon banam takula fa bal dal di seto te lo gis fa xass ndigam ba nga bur ak ñoom soppula defal lepp luy tax ñu na ya fi gën te daw lepp luy tax ñu na baxula bana lepp ma ngi ci sepp atte tay fa xass na lul yow falang na ko yit fa xass na lul yow ci man mi murot falang na ko yit ci ba dootul ñewit fa bal nak sa bop ak sa mbir def ci man te dem murid xarit na wax ci yow lepp lutax ñepp xam ni sa kam amul soow ak penku it leli do ko bañ akay san ci gax ngaraw kep nit ba ngay wete kay muñ akay dun dañax fay fer ya bobé nga fam ñepp nat ba ngay jang kay bindu ñi foka moy fe sa wet nga sut mbacke mbolam ñi sut ba ngay jaam yalla ka way mustafa te ken ne kulay yow nga am say mebet ba ngay xif ak ay marte den ci bu reey waxo ken say lor nga semmal ñamat balay kar ci da wër gëna wak kanam te yaqul la ngay def ngaraw am xelit ba ngay dam musak ni takay toggu ñam ku jog romb lay wi nga di bi yaramit bañi nana kay fo nakay tuxu di saw fi sa wet nga am lol bu feñon nu rat ba ken deggatul leuf ci yow deggato ci ken leuf nga am may gu ken fogulit bañi li takay maaji ngay japp yow akay julli bobé nga saf yalla yit bañi wote ngay julli bañ wuy jiwo beusal mal nga def mbek te yonnan bayit kulay topando tay ci leuf moko dof ndew do moro mom te do ma samit kulay topando te mu dox te nga dox ba ñew fi nga ñew li rafet mo geulit kulay topando te mu dox te nga dox ba ñew fi nga ñew li rafet mo geulit te kuy mu jakay bay bu de topando kafar man ku dof ay biram yaquyit ku def tay luddul jox la bopam bu wer te bañ la defum naw le day alal ku kat da nga dox fa bari yep dox nak te dox fu ken ma la dox am nga jajeef ju mat da nga boole wa Allah ak wa kerit toraw lo te jël seen ndam li rafet bu mo wacc saw nit ñu bon al kufar da nga dem te fab ñep yobale fat da nga man ci keur man ci ab Allah yit ku xam xam ni ya upp yow ñep fit kerek Allah ño bokk nak yam fi yow lu am do ca bew do ko jekki xulit kudul yow geutam ya nga jëm gen wet te yow nak sa geut ya nga jëm gep wet kudul yow da fay may boromam bebet bu wer mbam may far njabotam nga bet kudul yow da fay may boromam bebet bu wer mbam may far njabotam nga bet nga may yalla yow bet te may ñepp bet sa wet gen te qul sa wet yep set kudul yow bu geewet sete geetilim bu geewet jote sekk yit geedu jot sawet yep set yow sawet yep jot begal barakallahu sabkem amut teno ngogu fawet de say dofi reey fajal yaati faj kat te yar say dofit doxal faw digante ñep ak tawat ba ken dootu gis kuy jalo kay tawat na xol yep far sedd mbir yep jub bu ken ñakati yow ba fir dawsit te mbolem kulay top nak de ko wan lu koy dol ligam ak rafet ndortuit te tankal ci mbolem kulay jox mbiram te leral ko leral barabam neet defal gaay lay top kay sopu far ni bidde wo ki wer ak jantit nga far fete nak yow ci suuf ak ci kaw sa mbir reey ci waasu ci ak wa kawit te def nuy murid yo defar yo geureum yilay dimbulé kay bigal fawit ngay bek ci nun faw nuy bek ci yow nu far dundu ci jaamu temeri at te sun at mu ñew wecc temeri at yu ab jaamu kat jaamu selal ko yit te nakul mbollem lu jëm kon ci nun ci ay tisa ki lortek alagit te jappal no mbollem lu teggi kon ci ay may ak ci tant ak jamm yit te leral te baxal te neexal wiral sa diggal nit faw doylul nit te leral te baxal te neexal wiral sa diggal nit faw doylul nit te mayno wiral way ci loonuy diggal ci sa yep ngir yalla ay yonne nit te bepp julit def ma mbek ci xolam te dakul manafiq ko biye farit sama xol na fess ak sa mbek ak seyf samay cer na muccit ci lo digle wut la ngay soppakay tan may sax ci man te na ci saxet faw li la mebet mudul yow na may daw te na koy dawit te na lay fajal faw soxla ka wut yoral xol bi yor ci yor lepp nak yelam na ludul yow ci man mi murat yoral xol bi yor ci yor lepp nak yelam na ludul yow ci man mi murat ko dof bay ndamo bayamit mbandayam dofal bay ndamo yow serign beek gam ko dof bay fexe xam alal jeek xam dofal bay fexe xam serign beek am ko dof bay fa buk jur di bolé keur dofal bay fa buk jur di tabal kërëm ko dof bay fexe def kemam bum gëm dofal bay fexe def laram bum gëm ko dof bay fexe dem di laaji juram dofal bay fexe dem di dolli juram ko daf bay fexé japp yalla ye gessam dafal bay fexé japp ban bay gessam murid bul yesam yow garab go jotul ngegam beug nga am ngeureum sa xoram yesam ban bami gën yesam yalla mi yesam fo jotul kat dumay ken ndam wala buy reey ndof ba jog jëm tugal ndey jaay gerte am du andi deram du yeggi tugal nak reenam du jar da koy ton te far dess du ma sax mbayam xarit deug jaayal fi septeer yow da fa say deram delu kon dogalam deram yi fa septeru nga iseru ak deram yi fa teru tugal yeppam deram yi fi septeru nga iseru ak deram yi fa teru tugal yeppam murid day fajal ab serign ay loram serign day fajal am murid ay loram ku fa lor yarul yenul koy loram ku jog faj samer ay jogal fañ meram ku gadda yesufam ba ñew nak fi yow fajal koy loram yep gaddu mbiram murid bo fi gis gan lañelu serign te ko seru warna teral kat ganam murid bo fi gis gan lañelu serign te ko seru warna teral kat ganam ngay dox di le bir yow sam murid di yar tay teral tay seral ab xolam bu baxul mu ñal sam na to kon bu wer te bul koy fexé genn ngir ak bonam gisal deug seytane bon gi mu bon te yalla ngi koy baaka set ak yefam yewit deug bul def ku baxul nga fab ni xeur ci ab Allah li kat dundam xamal yow ne lay ndam nga far melni dex bu fess ak yiw ak ay temakul tilim melal deug ne dex te mbollem ku ñew fi yow ngay teral buy demit ngay geureum te bul daqe bul bodde bul yaqku nit ngay mandu bul lor ku ñew mba ko dem ku jog ñew fi yow jox ko ak mu jël bu deede fi yow dem bayil ab deram ku ñew may ko ab yarte sak ku indegam te muy faddu sey geet nga fatte uturam ngay mo ñakay racc sab xar kanam te bul def ku bon koy rasab xar kanam te bul rek beeg bay niro ab dofit bari re ak imbeeg du may nit xoram ndaxam mepp ngir de gido mo ca gën kayesak appel ku ne ku moyam royal nak ci souci nga gis ñepp war di def ay te do degg bis njambatam dañuy japp xaaliss di japp itojal di def nak ci biram te deggo waxam ñu bax ak ñu bon ñepp nga itong ci kaw di jëf yu di jëf ay musa ko xeram ñi def ci biram lu bax ak lu bon te deggo muna askeet mbaata cham ku beggul lu may raw ñati e wak ñewey te raw ñi faso ñew na sammi ciiram da fatay moromam tefar xantewo digante mako sangam ak ay jefam te nek ak rafet ndortakuk aw ndigal akok tuubakuk cyant ak sax ci gam dina fe ka farlo kay mu bonam lewet dom tay japp ak njamuram bu gudde mu jog tay khalaatu mayam tana yalla mo te nga no far yeram bu waro ka ware ka xam le ka xam dina biire ko gis te beguyum te fa batinam jox boromam bu wer te fa sahiram tek ko nak fay kemam ngegam man gali yow defal bo manul nga gis waju man li nga def ab laram defal deug mbeur mba nga def waye mbeur kudul mbeur du wayam na muy mucce xam te mbeur day fajal bopamit jep lor fajal jep wayam meram ak loram te mbeur day fajal bopamit jep lor fajal jep wayam meram ak loram ku day biram ak ndox ak ñam nelaw ba mande lu muy deeti wote ak te suuf ku fess ak ndox ak ñam di ko kay nelaw te na ma di sofi hu kasof kudul moy banex ak bakan ben bis du mbeur mba bu de mbeur di muy maqsuuf xamal yaw ni sofi yu day not bakan bu wer tay babit nak banexam di xof te suuf day soring moy tadaqo ndigal bari moy ak yi wax du gennu te suuf werante ka waxta an kay foko jew yili yef ku koy def du mus ak te suuf pexem yalla mo gën pexem nit ndaxam fa yalla fexé yak kat yeggu fa fa yalla te xeraw na ba raw na xel famuy yokke nit ay bañam xandu fa bu yalla te xelab laram yuuree lu di so da koy def ñu xey gis ko fa ba yalla fa lu lar ñakoy bañ ñegul ba muy sedde li wiiru ku bon neeku fa lu setan ak nit di te am da fay lu tukke fa nit nak te say bañ na fa lu tukke fa yonen ba ak yalla jëm ci yow loola day ñew ku bañ randu fa yor say yefit faw day mujj ñew tena li ma yor fa ko jël say yefa nasam xel di dal yow sa xol sedd nak sa warsal lu nit fa fa bit er ko fa lu nit reey reey cër du yobale kat cërum nit ku bëgg it ba fa daganal xir ak dedd ak itte yow te wut nak kërok doy lu fa tedd fa kërok doy lu mo lay fegal na ju lor seral sa xol ak saw yaram yend fa tebul jak bul rat ngir yak kat fa ngir may bawo yak kat yeggu fa xarit bul tamal yow sa bop la jël te lo man la taggo la te diul la jël ka fe ki ataya ki misgit jarul di xare ka ñaane ka lepp cam muñal ndegam am nga nanal ndegam nak tamo faal muñ bam ko te deggal ndigal buroku ndawal yit jarul lepp batay kaleb war da fay ñak ser ñak ñeul tablal bu ñi tedd ku fas batay jorul lepp ku lepp yi bakan lay lebal ndegam ba nga yi nak te am seen ñeek fa bal mba nga jox sab seen faram jeul na ngay not bakan yow te kat bu mu la not bu lay wo ci lo xamni worul bañal boy wote ci su mbor dalay lor bañal bu lay gaddu lo nit dalay nax dawal lepp ak lepp le ak gaddu nit yett yi koy def asal lelu bon xey ko dal ngor ak worma ak diine yi jeena tay te yi nak bu je xelu dul ay desul ku ñew may ko lo man te bañ ko lebal li le gën di soowo kere cho ka xul lebal yalla mo gën lebal ab laram dawal lepp luy lej la ak kuy lejal fasolana ma fasé dunya faw nak bu rafet ba xamni kuy tuddi gayam dooma tuddale dunya sa fo mata yow mi don te xam nga ko yit lo rad rad de di say fardo ma rad dalé.
6: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
7: Mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam leen di bu nek liko doore 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowe l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tchanar FM ngeen koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.
8: Sama wér gu yaramu doom tax ma soxal
1: ñeñ
8: mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru lafañ ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolu yobunako juroomi yoon ngir mu ñakku ci bëre bu fajukaay bima gëna jégé bimu amé wër ak genn wal mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambataan febaru meningite febaru res febaru lafañ jël ñak yi koy ax ci febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wal ñu tolanti ñak yi ñetti wër ak genn wal mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ax ci ngas ak rubéol ak febaru pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñak hexavalon 4 ak RR2 bi koy ax ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancéru col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
9: dalen ak jamm ci fip fiporso ñakare jeexna ci walum électronique dajji ci ay mbolem téléphone yo soxla amnañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayiwuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi amnañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam amna fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo amnañ ay radio amnañ bluetooth amnañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam amnañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit amnañ itam montre pour femme ak homme tassax nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fip fibor sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe façon parfum bo beug amna fi man ngeen ñeu fekk Colobane rue 40 angle 38 ngeen man ñeu wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak jamonay internet lañu tollu xol li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor sok mo man ci walu électronique
10: Touba ci kanam
11: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevle orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
12: مسرق ميا بجاي خير من أبات وجل لله مسكني توبابات مسرق ميا بجاي خير من أبات
13: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
14: jant bfm
15: bokki sunu batu jamm tay ñu ci andak serigne fallu busso assane di borom xam xam bu mak di ku ñepp ragne serigne fallu gis nañ ni adina bi dafa xawa jaxaso xoli gaawu jog tey lu mur xel yomb radio jant bfm ak cieniram jappu ni jammou day bokku na ci likoy safara seigne fallou bu suñu bëggono xam ana nan nga gisse jammou ak lu mu mëna jur agit nan la nu mëna def ba am ko rawte na ci milem rew di senegal
16: bismillah minash shaitan rajim seigne abdoulaye ñong lay nuyu wa jammou di buñ ci bëgge wax mom dañuy wax ne jammou dañ koy tabax ñi ngay tabaxé ep kër fondation fondation ba jeex nga tegg ay poto non tam jammou tam dafa am nu mi déré fune bëgg para bu bëgg jammou sax fa fu nek ku nek dañ cey taxaw taxaway ba nga ci wara taxaw ñi wara wax di wax jamm ñi wara def di def lo xamni ni jamm mo cey juddo te ku nek bay xel ci ne buñu talé tok di waxtaan wala ñu talé tok di def len bobu jamm da am jamm bu amul rek tok di waxtan du am liggey dootu mëna am jamm yalla giñ doon japp ni mën nañ ko def sax mën nañ ko def jamm yalla te jamm amu te lolou dañ joxe misal ci misal tay amna ben bis may deglu ci radio juma jo xamne ni dañ fa doon def nafila ci bit rew ci bit tabal rew ci bit la manam rew naari comme niñ ko xamé jamono ji reng reng yi bari fa lol juma ja bañ fay nafila bam yag degg te janax rek mo genn tiital nit ñi ba ñu bari am sax ñen ñi dam ñen ñi am ay gañu gañu ñen ñi yuux ndax bobu amna ay soxna yu doon jullu ci wet ga nga xamni lolu kon ñak jamm moy lolu bo démé dem ba tiit ba janax sax bu yëmutu nga défé na li explosé la war la ray war ray ñi sang bo wala mu yakal lu bari bari nga tiit ba yakal lu bari ba tok sa jamm yalla sax doto mëna téwul ni nga wara téwul kon nak ñu xamni jamm responsabilité bo xamni suñu borom ñun ñep ñoo ci am wal war té
15: Serigne Fallou Boussassan média bilé nga xamni tay bari na lol yaatu na lol ci réew mi ku na di wax ak la ngay wax média bilé Serigne bi ana

0: war xam kon ku nek jappale ki warna mëna gisini ki warna mëna gisini waye lepp nañu boole ko ñun jaar ñun askan yi loolu moy gisinu bax kon bu kenn japp ne lama gis rek mo wër di kenen gis gi wërut loolu bari na fu aw ay judduté loolu moko fu jur loolu tam kon ñi jang amna ci wax warté
1: jërëjëf Serigne Fallou Boussassane waaw ñi nga xamni nak ñoo jité réew mi ñom ana lan moy seen rôle ci ñu ñu jité ci seen waxin ak seen doxalin rawatina ci bërepp ba nga xamni fa lañuy nasé ak difa noccé
0: ñi nga xam ñoo jité tay té yarum réew ñom seen discours ñoko wara gëna sam ndax warul leena gis ñuy xulo ndax ñi jité buñu jé xulo rek mana ñi top seen gënaaw xulo leen di yom ndax amna fuñ ko ma soxne nit ñi seen diiné ñi leen jité seen diiné nu mel ñi top seen gënaaw loolu seen bir di mel loolu limi tek tal rek moy ñom ñi ñuy doxé rek da fay feñ ci bir askan kon nak bëggoon nañ ñom tam buñu leen gisé fañuy taxaw muy assemblée nationale muy fañuy taxaw fañuy dajé ñom di fa waxtaan mbiri ñu fexé ba la fay génné don loxo da fay suxat jamm diko da fay jëmbat jamm bonam diko suxat lolu moy tax ñu mëna avance jëm ci gënam
1: sëriñ bi ana yatt yo gis yo xamni bala mëna am ci réew jamm dafa am
0: développement bla ñu ko mëna waxtane jamm da fay am jamm yalla bala mëna am jamm da fay am dox jëm ci kanam bala mëna am jamm da fay am kon buñu talé leneen lu jamm rek da fekk jamm am kon nak liggéey la bokk ñun ñëpp ñoo ci wara bokk liggéey di leen ñaanal yeen tam yeen ñi nga xam yeen yëngutu ci roy bi suñu borom barké seen liggéey agalé ko fi sëriñ bi bëgg mu ag fa den dajé jé ngërëmul yalla ak ngërëmul sëriñ mi assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jërëjëf sëriñ Fallou Boussassane jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi li modi jamm ni lañu mëna def ba am ko ngir kuko am nga lepp waye kuko ñak itam amo dara kon yalla nañ ko yalla défal mom jamm ji nga xamni mom la radio bi di woté té modi bak bi di
2: bak jamm bi woté jappelenti ak wolontu bu and ak yakkar
1: jant bi fm yalla nañ ko yalla défal barké cheikhoul khadim barké cheikhoul khadim.

0: fukatan ala ko roga fukata am futen bo indamir na lay taxamaate nasasi ga atum katane sada ku dami nasasi bo fogole serer kep ko anona ande jega wona problem giro garde sidin min garas dar musti sidi be mbur men touba garas dar musti wala hoy na 77 304 29 29. Wassalam
1: merci en wax touté la ci dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak neew katan te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté la seen xol ci dina guuy luñ doon wuti katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi dem ba mëna ci la goné fo ay seen bokk yalla nako yalla katanalé non ci dibe bi nek garage daru musti ngosu laaju la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax neew katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do doone do ci ne ci yow moy bokk fi indalé so ñibé sa kër dé so nañé ci garab yi su ngone boko sétlo yaakaana ni dootu ñew ci dootu lé ci yow kasse lolé goor ga waxon ni juroom ñaar fu kër amna ko té ngeen ci la bëkk ci dem waye man mi dé jégué na juroom ñaar fu kër sama xol dégg na sét té sét na tay kon nak fokk ma wax ndax bëkk dem ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma sébé ci téré duggu gër demay tour waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop na na man mi ma du lañ may lékolo kon nak yalla nante yaa bimay sa garab gi diko nan ak legi yek na ci sama yaram gi luma geje yek luma juromi atangi di yegum ko beug ko la fajj dal beug lu welta wo ñewal ci sidibe nek garage daru mu
2: ak mohammedou sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci etage bi dende ak daral gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupanu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gine nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
3: Mohamed Sidibe city moy lan
4: ci febar ci sala city dafa bari jamono bi parce que city dafa def ñaari façon lay donte li ñet city fepp ko xamantene problème city ngay am commencé ma city moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yeb day teel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu ne genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko do mu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème city city fepp ko xamantene problème city nga am bu ñewé inshallah rabbi la semaine da ngay content ci borom bi
3: mais city dafa nek jangoro jo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fajj kat yi ci bopam daf leena teul.

0: city garab la li nga xamantene bu fekkantene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamantene dafa nga dang koy diw ak nga xamantene bu fekkantene ci biir yaram la nek lolu dang ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser ci biir dang ngay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamantene dang koy diw ci kaw pour mu meuna dem inshallah rabbi
1: walu city bi na nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di genn kep ku ci am city bo jappante ak mom inshallah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci nga xamantene manam faible sexuel yi ñuy wax ku ko ci am demal set sidibe mbu garage daru mu
2: yeen xamal ne man de dama amone fever bo xamni bi ne dama tey won ñew ko tan ndoxum sidii jangale kadior ak tank metti yeb ay bari lendeum waye kërëb bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem li wër ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna luma juroom benn fukk at duma wax lo xamni li deug li yalla do nga tax may wax bima ko debale bi asaman daan set li nga xamni mom lama waxon dama ko gis international kenn ko xamni ci deug nga ko dama xamni lool dal na la bo ñewé
0: ci katrak ak ak golokom mënuma ko faj bu démé ci golokom mënuma ko faj mais katrak commencement katrak bi moy sa boti da fay dem dem wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassene lolu moy problème katrak yi du sobé na inshallah bu fekkante ni katrak yi dem na bu djissul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko faj bu mu djiss bi fekkante li nga xamantene golokom la mënuma ko faj ki nga xamantene tension bot la mënuma ko faj xamantene degg nga sama wax bi nga xamné problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene goudi da fay lèr mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolou nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gisul dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal koura ngay gis lolou nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faji ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bën dik inshallah
3: ak mohammedou sidibe mbour nek fi ci touba garage darul mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage darul mohti dende ak defar ko tupul wi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gilé nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
0: Mohamed Sidi Bembour ngay fajj hémorite fièvre bot city impuissance sexuelle infection ya ci meun waye chefis ken du ko xatro yow ndax yeen ki def segnal tepp hémorite moy lan ak nokay safara
4: kep ko xamantene ya nga am problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day séré séré nga xamantene da ngay séré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def séré bi nga xamantene semaine do dem douche lool moy problème hémorite wala ki nga xamantene santé bi day metti hémorite du moko def wala ki nga xamantene sa tanke yi day cramp day dis hémorite du moko def wala ki nga xamantene bo lekke touti da ngay gaaw fess hémorite moko def wala ki nga xamantene hémorite bu fekkantene yagale ci yow bo demé douche da fay deggel pitch bo xamantene day genn wala ki nga xamantene bo dem douche da fay genn direct yoy yop hémorite moko def kep bo xamantene ya nga am yoy bu fekkantene ki nga xamantene ci bir bir la nek bu sobe la inshallah bo ñewé ci man da walay jox garab bi nga xamantene bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mom bu gat inshallah rabbi ka bu fekkantene ki nga xamantene da fay def pitch bi nga xamantene da fay genn lolu bu sobe la inshallah rabbi ka bo ñewé dama ko lay jox yo xamantene forot la bu nga xamantene dang koy diw su ko defé inshallah bala semaine picci bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ndik lolou ngay mel bu sobe yalla inshallah rek
5: man la modou sidibe bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar mo am umri bu genn ni mais yalla def na benn budel lama jox benn budel man na sama soxna nang bu ko nané mom solo umri bi do xey genn new na ma del soir sa way mu juba del soir waaw mais benn budel dong lama jox kess woon na serigne fallu mbacke lolou moma ma lan ko wax lajuma lu cher sax da na mon yow mécanicien nga wala da man ko dir man do mécanicien damay takal rek yalla def mu jox benn budel bi ma jox solo sama soxna nang non la affaire do xey sey barke sin tuba waaw
0: way emorite bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu ne bu ak bu fess ba lepp dang koy rappelé fa dama bëgg di seeni jaax li jeex
6: su ma ko melni yow waye lo ne man na ko rek man nga ko man ñew na fi dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp emorite bi dañ na andi na fi ñu seeni ba lendam dang ko faj joni bo dé ba nga xam sa kat neew na bu yalla dogalé nga ñu bu la joxé li teum bi boko naané do ko jeexal bu yalla dogalé nga naan li teum bo naan ko ba mu jeex do jeex sax li teum lo man dama ci bagay gone dang ko man na faj te jambaana te wirna te wax deug yalla ak wéxalam séru nit la ko xamanteni bi limuy def man nako xamnaay jang nako ba man mi de li won ci man di li nako ma ngi to wa te di yalla dara yegatuma ko sama yalla xamnaay city muy ndoxum city emori dema dem ba naw ka ñew kat ci sa walu keur bu yalla doxale dama lay leen nga ñew ci mom ba mu jox la gal dara li tan yi boko naane do jexal li jambaan tawakkal tawakkal
3: ak mohammedou sidi be mbour nek fi ci touba garage darul mohti ci etage bi dende ak dara gi ci garage darul mohti dende ande ak defar ko tupon wi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gilé nga wo ko mom Mohamedou Sidy Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29. Mais te gis bokk ci ni ngeen di dégg dalé na safara ba no
7: sun do dudu man Pierre Dion
8: la nga fa ci
7: so ci mom mo la dal
8: na mo rit dal
7: ah e mo rit mo gën bi Mohamedou Sidy Bé ana fañ mako dé
8: ay jé ko bu mu wër
7: Mohamed Sidy Bé ñu li nga xam tane modi impuissance sexuelle joni def légui gis légui wa Mohamed lolu yeen na ñepp
4: yalla moko may lolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay dal ci nek problème impuissance sexuelle amna yo xamantene yu mouride moko def ci nit amna yo xamantene do ci moko def ci nit bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo deg sama wax bi fekkantene problème impuissance sexuelle momo dal inshallah rabba bo mo deg li malay wax da nga xamne problème impuissance sexuelle la faiblesse da fa am yo xamantene da ngay gaaw yegi sa bop lolu yepp problème amna yo xamantene yu mouride moko def amna yo xamantene problème do ci moko def kep ko xamantene ya ngi am problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jele garabam joni nga koy gis mom nekul li nga xamantene da ko jël garabu dem suba won dang ko jël garabu dem gennaw suba lolu joni lay don lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni ci mam
9: wa assalamu alaykum wa man mi ci debé problème neew katan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru bi mo ñew mu jox ma garabu joni bi wa garabu joni bi mu demé bune butel lama jox ci guddu gi ben casse bi mo nan ko la amat sama ngoro mu xey la ko mané ko faj werna sax mu ne ma continue garab bi wa ci debé ma faj ñom wer wa li waxumako pour mu fay ma way ki man mi mo degge sax gem mako waye bu ma ñewé ni faj da bu mu wer wa ko am problème neew katan da ñoxum ci to emirate wa ñol fi ci garage daru mo fi ci garage daru wa bu ñew bu daral boko wer ak mu genn wa inshallah
10: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki daru musse man defa la joggé goné la nak di ma am ci at mo tagut fan wer yaat ma amon neew katan wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi be mbour ci la ko wo waxtan bu jibok mom mune ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jélé garab gi ci sa silar jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ng koy sante bu baax kep ko xamne da nga am emory wala ngay séré wala boota deg sa soxna sa yaram sa xel du ci nek nga am febor yoy ñewal ci four bo ñewé bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baakha baakha baax man nak contente na bu baax limam ci at nak beuri wul fumatu ñaar fukki at ak nangam wala fanwer at yu manki tuti la way wax deug yalla ñak neew carton mom amon nako way bima ñewé bu mu jox ma garab yi ben kaas la ci naan gudi guma ko naané ci la gisat resultat yu lu leer sama digante ak yalla nak motax may wax sama akulay taala waaw mang koy sante bu baax diko gëreum ofogolé mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yal en tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yal mi koy kam je problem new katan u jaxet uté lol ndaraar jotlé rogo to ko katan am fasidi be mbour meki Touba garas daru muhti taref new katan emorit bo ñamu na reyo ba bos kep ko wana na ko jek febar nene ob da gar no tin lam mi de wax de yalla fanweri ak te war mo jek je new katan ara foko rogo foko tam futen bo indamir na lay taxamaate na saasi ga atum katane sa dakuy dami na saasi ba fo gole serer kep ko wono na de jega wonena problem giro garde ci din mene garage dar musti sidi be mbour mene Touba garage dar musti wala xoy na 77 304 29 29. Wa salaam
11: merci en wax touti rek ci dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak neew katan te biñ fi joge bañu deme ba ci ngonté rek seen xol ci dina guuy luñ doon wut ci katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi mu dem ba mënatu la gone yi fay seen bop yalla nako yalla katanalé non ci dibe bi nek garage daru musti ngotu labi la su bax la su nango dimbali aw mag la ndax neew katan soko fi indé so deme dé boko yobalé tam bu jant bi soy do doone do ci ne ci yow moy bof fi indale so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaakar na ni dootu ne ci yow kasté lolé goor do waxon ni juroom ñaar fukki at amna ko té ngeen ci la ba ci dem waye man mi dé jégué na juroom ñaar fukki at sama xol dé ñaar sét té sét na tay kon nak fokk ma wax ndax bëgg dem ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gi rek damay tour waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop na man mi ma du lañ may lékolo kon nak yalla nang ko yaa bi may sa garab gi diko nan ak legi yeb na ci sama yaram bi luma geje yeb luma joomi atangi ni yebuma beug ko la fajj dal beug lu welte wo ñewal ci sidibe nek garage daru mu
3: ak mohammedou sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mohti ci etage bi dende ak dara di ci garage daru mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
7: Mohamed Sidibe City moy lan
4: ci febar ciossal la city dafa bari jamono bi parce que city dafa def ñaari façon lay donte ñet city kep ko xamantene problème city ngay am commencé ma city moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yeb day teel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème city city kep ko xamantene problème city nga am bu ñewé inshallah rabbi taba la semaine da ngay content ci borom bi
7: mais city dafa nek jangoro jo xamantene ñi nga xamantene ñom ñoo di fakkat ci bopam daf lay neppé
4: wa city garab la yi nga xamantene bu fekkantene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamantene dafa nga dang koy diw ak yi nga xamantene bu fekkantene ci bi yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser ci bi da ngay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamantene dang koy diw ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rek
1: walu city bi nak nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di gen kep ku ci am city bo jappante ak mom inshallah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci nga xamanteni manam faible sexuel yi ñi wax ku ko ci am demal set city bi mbu garage daru mu
2: di len xamal ne man de dama amon febar bo xamni bi ne dama tey won ñew ko tan ndoxum city jangalay kadior ak tank metti yeb ay bari lendem waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem di wër ak ci mom yalla xam na ne fu may wax ni man amna ma juroom ben fukat duma wax lo xamni li deug li yalla do nga tax may wax bima ko devalé bi asaman da don set li nga xamne mom la ma waxon dama ko gis tek na chance kenn ko xamne ci deg nga ko tan xamne lolou dal na la bo ñewé garage daru musi nga la sirbe mur ci etage bi ñu tek talako
3: ak mohammedou sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mohti ci etage bi dende ak dara bi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
7: ci sidibe mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
4: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit ko ci katrak aga ka aga golokom golokom man mënu mako faji bu démé ci golokom mënu mako faji mais katrak commencé ma katrak bi moy saboti da fay dem wala saboti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi du sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu ji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé na ko faji bu mu gis bi fekkante ne li nga xamantene golokom la mënu mako faji ki nga xamantene tension beut la bu mënu mako faji xamantene deug nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene goudi da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gis dara xana bu tal lampa ngay gis wala bu tal cour ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faji ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bën dik inshallah rabbi
3: ak mohammedou sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupunu yi
7: wala bo ñewé ba ci daru garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29 taw len setti ko moy safara moko jang moko xam mohammed sidibe mbour
12: wajad kul ya

0: Abdullah.
1: Ayo konjere je mbok ci gannaaw 10h52 minutes. Ya Allah barke sen bir bi je Cheikh Ahmadou Bamba 9628337 fofu rek lañu jaar daal ubi jeta bi inshallah taala. Fasine jox mbolam soppe koy baye xa sen xadim gi su ko defé da ngay daade ñew daal lo ji su ko defé ma daal di def ni. Ablay sa mburu mi 10 na de. Ablay sam ayo jere jef su ko defé kon ñu daldi def ni anak soppe borom tay

0: serigne bay loxo xajere jeex ma koy xéere bu baax yalla sa jam ya tu bi jeex cheikh ahmadou bamba serigne mbacke gay ana wadi yonu lo yeen
1: khairul bariyat min baqil wa
0: daw demeng dara jambuglu bax wa di won lu ga jere jefati soppe seni mbare jebutu

0: bu so bi lay baye xel jerejeufati so pe serigne Moussa Ndiaye wayang ci jam bu bax yalla sama cadeau fek da ci jam
1: minal ajnas wal khisam
0: jerejeufati serigne Modou Diop wa diwono Baghdad 2 jerejeufati Malaysia re bu bax way bayen ci jam serigne Khadim so jerejeufati sama wayji
1: minillahi
0: ikna ci yow
1: fatada
0: lamana lamat nga leso
1: ata
0: leso bu meur sek moy serigne Khadim so sa bo xey da ngay jang ci ñiep konté nañ rawati na dom ñi dom ya ma sha Allah yalla yalla fay la yëb je Cheikh Madou Bamba waye dañ ñi won ñun ndaw ñi yoon wi nga xamné mom lañ wara jaar motax fu way nekk jëm fa def lu rafet bo bëggé am woy wu rafet moy lepp ba naw garan bo damay daal di jël mbokk mi ne ko assalamu alaykum wa rahmatullah
2: ñu
0: di jaay
2: yarna
0: delu siara bu wer
2: bay
0: mortala jere jeuf bay
2: alu
0: sante alhamdullilah
2: yanti war
0: jere jeuf bay mortala
2: jeuf rafet na def
0: jere jeuf
2: ñu siara sen khadim sok
0: hmm
2: ndawlo sarta bëgg lu bax rek
0: hmm
2: an khadim sok ndawlo sarta bëgg lu bax rek
0: wallahi ndesane
2: mang koy sante dal diko ñaanal rek yalla yag nam ci ci na len joon
0: amin
2: ba sam bo mu ronde ci ci ñaan ci jaar
0: wallahi ni san amin
2: kat kat yeen yitte wa ko bëgg nañ faaté wu ta bu baax ma ak sawara ma yitte rawat na jëwreñ ni kër gi na mom
0: wallahi tam surtout
2: na ko way ñu joonte mag ni
0: ndesane
2: ni ñuy waxe lu ko manki ni motel ko
0: Allah dañ ñu ay ndaw ci taw buñ toggé fi da wax mo ma sha Allah man nañu wax ba fukastelu man nañu wax bo xam nga waye yeen ñepp di ngeen koy rafetal rek ma sha Allah motax
3: ñepp
0: baax baax li gëna neex moy manam nga nekk ak comprendre loolu mo ma sha Allah te yeen mom ñun dañu bëgg yef yi ay sa ñu wax bo dug fo xam sax duñ fa dug waye yeen ñi ngeen koy deglu motax yi du ngeen gina meuna gis saman bek yoy non jerejeef baye mourta la gey ñi lay sante de la gërem bu baaxa baax yalla yalla fay la yiw
1: c'est
0: 30e minute
1: alhamdoulillah

0: Serigne Khadim jërëjëf ay wonon rek la fofu rek la kon mok ñun ñi war nañu roy ci yow walam gi la won gi la jitu ci neeg bi lañ wax mom mo lay won fi neeg bi nekk wala lendemaay bi nekk wala fi ngay tudd ak lu mën ci mondi doon neeg bari na ay façon kon non rek lay doon ya ñi jitu ci micce mi ñi def nañ reverence ak ñi tété di ñi won yoon machallah li ñi won li ñi li nga def barki dembo lool am jangat bu bari la ci ñi xamni dañu doora dug ci micce mi ndax lo nekk fukki at ak juroom diko fété lool lu yag la ni ablaye sam waxo rek xelé mag na ci seyina ci ala ko ñi xamni sax am nañ ci ay jëkër bu am ci yalla may leen ci ay doom parce ko défé lool lu yaatu la yow nga nekk ko ci micce mi mo so fé def lu ñaaw mo so fé wax lu ñaaw kon loolu leso bo xamanté dé ñun ñaaw ndaw ñi war nañ ci jangu baax baax baax amé rafetal rek mo am solo
1: khayrul bariyat
0: talibi rek am solo mbax rek am solo may fara di wax sama gaay may andal nit boy dox lepp lo gis ding ci tire le son manam ding ci jang adna lo gis jang la boko baye non mu jall dina am li nga soxla kaddu gogo mo am fum le fete boko baye mu jall nak boko baye mu jall nak moy lol anela jangala jangala lepp lo gis ab jangala yalla nu yalla fay diou def ñu katan bu baax baax bi je cheikh amadou bamba 96 78 37 fofu rek la ansi 33 minutes et si je son a diar lahi mariam bu ablay fa manana café de ba café ke war na ma sori dal
1: yow mi musuda allah
0: wala telephone bi la telephone de
1: yow mi musuda
0: Allah xel mo nda japp ñaan

0: Salam alaykum wa rahmatullah. Kontane na bu baax ma sha Allah mom itam muy nit ku baax walay nissan nit ku baax la kuy yalla baaxal serigne dia diouf gisantego nak way xamna ni man dama lay ñaanal bu baax ndax cadeau gi dafa am solo lol si ñun wa limay faral di wax naan man do wax luma gëmut ndax lol boko defé sa bop ngay sonal wa nit ku ne man nga go até si waxam si cadeau waaw na am na ñu xam bo gisé seen cadeau comme Abdoulaye ni wax rek seen jëm comme Khadim ni bo gisé ni muy waxé ni bo gisé jëmam non la la jox motax di wax lo xamné gëmoko lool sa problème lay dal man nax sa bop la da nax sa bop baxut kon jëre jëf Serigne Dia Diouf ñu ngi lay sant di la gërëm bu baaxa baaxa baaxa baax di la ñaanal jam 96 78 37 lasé mi nga xamné mom la wara lasé sama xam ñi nga xamné sama morom lañu jël war dé ñi may and ak ñom dede animation neex na lool waye sa nga xol lo xamné xalaat nga ni war na mëna né ci sa jëm nga tire ko déssu nga xol ko
1: ci FM
0: war na ko mëna def nga wax ko ndaw ñi nga xamné mom nga nekkal sen rancio nga xamné dañu nek ci aduna nga aduna dafa lecc jaxaso lendeum crise ken xamul lan lay doon ci kaw nga xam di xalaat ba paré and ak ño xamné dañu bëgg lu baax rawati na nak ñi nga xamné neysane dañu jël benen yoon wo xamné ni yoon wu lendeum la bari bakar bari xam xam bari lendeum ba paré nak bari manam suma la ko bari xaxam bari ay deug deug ngeen koy wax moy li nek ci garab yi tay gañé ñu tudd ay deug ñu ci mënd di doon xam ngeen li ma bëgg wax manam rubutilim man moy mëna jëf yene ci mënu dé sentir lo xamné loy gañé lay doon mais amna lo xam bo ci nekké manam ni ma la mëna expliquer gis nga bo juddi wala nga nek ci yene mais da nga yik sa xol manam faso banex mi ci yek manam nexay bi mi ci yek dal wala ngay def dara bo tam ko man heure bu joté day melni day am lu la koy rappeler lu la koy fatali day melni am lu la koy fatali mais lool nak bo jaggé diko dund bu yagge sa xol day lèr mais bo na yagge bo ne gess yeneni bu yagge sa xol lay leunum da ngay dem bo ben instant sax ben len li sax yow ci jëm bop sax dang koy man do am kersa do am kersa lool moy xorou bu feb manam limu bëgg wax dal lu nekk sama xel la waye nak ki may dégg war na comprendre man dima bëgg wax dima bëgg jublu ci lool moy gis nga aduna bi ñu tollu ni gaay nañu rir wote la xaaliss bayyi seen jaamu yalla lu bari bayyi seen top aduna bi nga xam day jeex surtout nak top aduna bi nga xam day jeex fatte seen demb fatte ne da am fu ñu wara jëm ndaxte gis nga fim tonni sa armoire bi nga gëna bëgg sa yéré mi nga gëna bëgg da ngay ubbi ñew denc pour waral lolu manam bo démé ba soxla ko da ngay jëlat sa yere sol ngir lan ngir sag gis nga yowmal xiyam bu agge lol fa wala jëm sama wax ñu bari jëf fala jëm yowmal xiyam bu agge gis nga fimu teul du fi way def inshallah taala doon lu yu doy doon lu xamne day jeex ndax fi mo jeex fi ni legi nak yow bo tok pe ñak fulak saga nak dop sa bané rek sa bakka nak yowmal xiyam ñu agga manam yow sa jëm bob fek organisé wo dara fek liggéeyo dara fek defo dara lo xamne lu bax yalla xamna ni da ngay jexal amna sama bir wajjo xam dañu sacc téléphone am dem barki dem seenu pa mang ko ci yaro ba man ko say bu la dara metti ab denci la yalla xamne denci la ndax ki nga xam dañu ñak dafa ñak fulla han ko xam nawul liggéey top di rasatu nit ñi ëlëg lepp lu ko dal moma ndax amna lo xamne mbonete mbon la ak ñak yom ak ñak fulla sam morom goor nga liggey di daan dolem ya nga ñak fulla ñak jom lum jeer nga jël dem jaay am ci dara mais imaginer lool nak lool nga jappé ko non légui nak ba mag nak bëgg né man damay doon ku tekké mon da nek lool mënu nek man dama ci isité lool mënu nek nit da ngay organiser sa bop tabax sa bop xam fi nga nek xam ci li nga nek légi nak lolou molay may pour en cas bo démé ba mag nga mëna organiser sa bop mëna mom sa bop ma jall mu bari mi ngi digi ci mbéd mi lu bari yalla nak moy tek natou lu bari lo xamni ñak responsable ñak jël sa responsable mom la moy limu la gis nga boko défé da ngay def illa yawmul qiyamati nak tal bi commencé ñew yana yalla djégal ñep ken xamul sa bop ken xamul fa nga jëm waye li fi nek té man fe nek moy rafet ndior nit yalla dila bind pour nga jamu ko yalla dila bind pour nga liggey yalla dila bind pour ngay jappelé doom adam yalla dila bind waye nak yow né nga li mo sama yoon li la bëgg def légui yow nga jël nga engagement bu diko def ba paré né yalla baxna yalla dina yalla bay sa tol amul li amul lé yalla bay sa tol nit da ngay gor gor japp xam bëgg ya nga comprendre soko défé nak sax ci julli juroom jamu sun borom selal lool moy mbir mi liggey jaamu yalla lan la wax boko defé nak bi yowmal qiyamé yalla berna yirmandé sama xel dem na ci sirin bashir sam alquran da am wax ñu bu am solo buma déggon mu wax gisantégun mais dama koy baye xel wax ñu bari amna wax ñu bari bo xamné man dama koy cap dama ay sa dama koy arrêter sama ki waye nit da ngay fagu xam man dé awuma oma xam nga waye ku bëgg xam la nak yalla xam nako ki damay déglu borom xam man musique mom presque limako déglu bari wut nduma né duma déglu damay déglu musique mais limako déglu bari wut tu sama yitt itam nit da nga xol li lay avancer do nga nek ci surtout mi ci mi ñu nek muy teer ak lenen ak lenen aduna day dox néna boy dox da ngay dox daal di anak mom lool lañ wax ci ko lu bax wa jere ngeen jëf man dé dama bari wax limay wax ni nak sama yene la de da man mo mag ni luma ne lay ke tab si dakar bi wax rek degam amna ñom mom sama paré won ni amna ño xam dina ma woné ma sidi di agli man fofu la nek man luma dag di adressi rek way man may wax lima bëgg wax sama paré ñi dina ma woné ma sidi di agli ni ak ni ngeen ko wax man mom dama bokk moy creuser yalla xam nako wata man sama dañu sant yalla bañu yalla may ay auditeur yo xamanteni ñu am xam lañ ci boy deglu diñu xamne yow bo mënut dina la wo kurisi la bo waxe lo xam bu roko wax dina la wo kurisi la ñom no la ñu dundé ñu sant yalla bu baax ken xamut sun borom xam ken no ne nekku ne da am xam ci man déssa sama wolof lérut sama ñang sorewut damay am sama xalaat rek wax ko waaw sant yalla bu baax ndax man ragaluñ ci ndax lu baax lañ ci djublu buñ ko waxe mu léré baxna bu léru itam xam nañ ne suñu yéene moy lu baax lañ ci djublu 1:35 minutes Sénégal da neex wallahi Sénégal man damay dox ci mbéti waye wallahi ay insa damay gis lo xamanteni ak may metti ci duma ci man dara di da nga jël sa responsable billahi aduna bu jeex bi xolal xarim sok barki dem rek neesane ministère yu bari kone lolou mbaxa ko waral de barke rasulullah am ni fi wore amul kenn ko xamne wax nga fi lo xamne lo evante la kep lo xali mo gudundu mo bax wallahi la sim lolou nak mbax nak moy lepp bax moy lepp lu way di jëf na do lu bax bu jëk am ndam ak sutura wajal ko yowmal khiyam yalla xamna ni du jara baye xel la ay insa de am na ñu xam dañu demal mu yag day melni dañ ko faté wallahi lazim bidde yi bu la sangé da nga xamné yalla rek kay kenn annabi jeexna de day bété yi jarna baye xel de waye nek ci bédi sawaye don xel mu ndaw wara dug ci bir aduna yalla soxla la nga wara dem liggey te fo len lutu deug di dag posu jambri di ro ci ay tuñ di so am xam balassé hein top aduna bi jeex bi rek ratati yakane mom lol rek ay wey ay fat na ngay sun borom de la bind jox la bru ba pare jox la dat nak ne la dat bi ba agge la ko le halen da ngay wuy ci waaw ngay dem rek way bes bu jotté wallahi da nga xamni bes bu jotna way su fekke ne yo fagaro bu de fagaro wajjo ah
1: nga xam yu nek deglu Tienier FM 88.6
0: te jere degna fi tag bo xamantene nit ko bax la ndax aw yalla amul ko bax ko amul kilifa amul ko ban amul am day ñew da def liko war dem yonam tax mo la bin mo la sak bam lay bin tagula bam lay bim di jere tu da tagwat a leg nak yow lol nonu da ngay baye non rek di dundu japp ne aduna bi day continuer yaangi nak sa bob de lepp ay jeex yeen ndaw ñi delul seen sa man ndaw ñi delu ci len seen xel ne ci len jangé métier topto seen wajuri nek ci li len war di jaamu yalla xamna lu yalla mo le lol la len sante di julli te nga xamni yalla lol la len yalla sante dama deglu bin arab mun ma huwa qawaidul islam mun ko lan moy ponkul islam am nu ñu xam bo len ko laaje ñom lol duñ ko xam mun ko xam sa shahadu an la ilaha illallah la ko wax ñu ko iqamu salat wa ita'u zakat wa sahr ramadan wa hajjul bayt liman istata'a li sabila yakana non la su ko defé ber ñu xam ndaw ñu xam bo len laaji seen ponku l'islam sax ñom dund la ko wax lol lepp ñaka gestu ñaka xam annabi da ngay jang da ngay jema gestu assalamu alaykum bismillah momo mang koy tobal bax da ngay gestu jama xam top ñi nga xamne dañu xam ba parete xamle manam njirign moy lepp njirign moy li fim commencé moy manam yar amal yar moy lepp nak xam sax dimay deg na yar moko ki fete kaw ndax manam bu amé xam ci amo yar yalla xam na ne xam ba sax du la jirign mais li gëna ki moy da nga am xam da nga am yar am xam ba paré comme khadim ni def am yar bo paré am xam ndax de manam biñ koy sédé fi dembu ken taxut nan ko khadim da nga am xam yar afatu yar lañ ko wax yar da nga am yar amité bëgg nit ñi xam lo lañ ko séréel motax ndaw ñi surtout en pranti nak man damaay gis ñuy dépasser sen wajuri dina wax lo xamane leer na mané li li di dama xam ñom ci kër lañ joggé wala dal num man dal lool la comprendre man ba légui dama xam ñax ñom ci kër lañ joggé wala dal day am nañ ay wajur ndax manam ki nga xamni yow leer na ni ki mat na la wajur ba paré nga koy wax naka su non man lool duma yema yem la dal lepp ñaka xam sa bop ak ñaka gistu buñu wax di japp seen baat di ñod ni ñu di seen baati dal comme si que nan la ko ken mënu comprendre dal liñ bëgg wax barke rasulullah man dina wax de wax mom xawma fi lay wax xam way dina wax ndax mal li nek sama xol mom dina ko wax lolu luñu wara baye xel yalla xamna rew mi surtout to manam Touba bo guéné am dama dan guen dama dan dem ci yeneen dekk yi ay dem na ay mbour ak sal mbour ak num tud ay Dakar ñom seen tam donde sama guen bir mais gis nga boone Touba yalla xam na ni cër biñ koy jox ak fiñ koy tek ak fiñ koy yëkëté yalla xam na ni bo ñuy Touba gi man da ngay xeb gone fi ne ay takki cien da nañ ko def man mi dana tak cien waye li tax takatuma cien dama tak cien sama soxna ñew bepp ko mo dag ma xamne ki moma gëna goré fala baye tak cien dana tak cien waye man dama dem ba xamne di may def di ma tak ni amul avantage ci man ci sama déssa sama soxna bëgguma bayiko wa nit ko le da ngay wax la nga xam mom nga gëm man mi dana tak cien waye sama soxna mo tax takatuma cien benen bi moy manam da nga gis ñuy xéssal goor ak xéssal amna fi Touba gi go xama day bën jaar xama nop amna fi Touba gi amna bi rawati nak suñu muntaha Basirou Maké mi ak lim ak alim téré yépp di worma Touba fi ni loolu lepp dafa am amna ñu fi tox amna fi Touba gi amna fi amna ñu fi nan fi Touba gi amna bi ak lenen ak lenen waye loolu lepp manam di waral loolu lepp ñukoy def manam bes nga ñew ci biir bes yi bo xamne ñoom fatali wuñ ko ci bes bobu tank fatali tank yow bayiwo ko xel da ngay def loolu neex loolu soop lo na ma def dang koy def bes bobu no tank neeku sam xel lo bëgg def dang koy def ci Allah kulli halin bes bobu day ñew Allah ken mënu ci dara yalla xamna ko on ken ku ci man dara bes bobu day ñew yalla xamna ko mais yow takal defal lepp tuxal mandel nanal lepp yalla xamna ne bes sa nga ñew ci bir besi bes bo xamne dina tak sa tanki tek la su koosu bamel yalla xamne ne sa jëf mo lay walu amul leneen fi way fi ku fi way def yermane yalla yaatu na waye fim tan lu fi way def yalla xamne ne mëno ci muccu sun borom nak mo yor yermandem waye nak dala bind yow ngir nga top ko mëno yalla xamne ne mëno ndaw mëno nek sa aduna don ndaw wara jox sun borom bopam manam nek ci lila war ba pare mag bëgg tuub loolu mënu ne lool xel manam siade ko nangul sax sakatuma la nak yalla mi yeen manam bi atuna waye nak da la bind ne la li ak li yow ngay def lo xamne da dang koy def diko def diko def ba ma get bëgg yi wol ba diko nak ne man dama tuub bëgg di selal yalla du nangul loolu man mako wax man sidi waye amna tuub fo xamne sax amna tuub fir awna tuubona waye li tax tuub yalla nangou tuuba amna lo xamne man mo lima waxon sam bin kharit te pap fay dañu mo di waxtan manelen ñi fi nek di madjal ci mbedd meek yoy nonu amna ñu xamne ay talaf duma sen réaliser amna ñu xamne dañu am ay problème waye amna ño xamantene ñak responsable mo indi li ndax pa fay xamna ne mom xel mu ndawal maneko yow exemple ci yow yaangi ni da nga tela tak soxna am nga yaay am nga wajur say wajur nga dundu da nga tela tak soxna tela yalla del la may dom liko waral moy manam bëgga jappalé say wajur mo waral lool lepp ndax mënon bu len ñëw mëna nga nan def ñëpp na defa tel takuma defa tel comme gaay ni nga wana takuma yaa defa tel manam di def non di def non di def non manam bo ben sen range bo manam bo
2: defuma do rek
0: yoro ñël jaxiwo dépasse xamoo saaku ci lu may jaar xamoo diw bitelu diw li mu jaar xamoo sax sukkir lu mu ñu buru sax bu laaje lan lay jaar yo xamoko nek di foy sa bop di am xaalisu ko yaq do denc do def dara soxla wax ci dara manam lepp lo am dang ko yaq légui nak manam yow exemple yow ngay dundé non di dundé non di dundé non di dundé non di dundé bamen instant yow nga mag légui nak yow manam fek yow amu dara lo xamni yow ya ko denc yow denc yow dara denco ko yow légui nak exemple yow ngay dem yegg nak problème yépp ñew map sa kaw nak légui yow nga né man il faut ma dem liggéey il faut ma dem tak soxna barki yalla passé na mëna toko passé na problème ya ngi ñew sa kaw am nga soxna légui am ngay dom fim toné ni keur ga ngi taxaw yow nga bëgané légui nak man dama jog pour liggéey yi pour baraj passé na mëna toko ndax bank bam waré defoko lepp lo gis day am ay heureum lepp lo gis day am ay waxtom lepp lo gis dafa am dam bëss bo xamné yow ya ko wara def bu passé dam ba defoko nak bu passé ba dem nga defoko nak ba demé bu passé nak pour nga bëkk ko def mënul né ni da nga jël sa responsable nga diko def bu joté nga def ko waxtu nga def ko heure ba nga def ko bes bu yalla defé nga dem ba ang fa nga ag ba ngay noplo yalla xamna né da ngay noplo wa kullu man badara waqt as-sikhri illa al-huda istara'a waqt al-kibr nan xamné yalla lim waxay am lim wax ala kulli halil loloy am nit jëlé sa responsable diko def moy li war boko defé moy li war boko defut moy li war def ko légui nak benen bi ba légui ma ci ndaw ñi tax man da am luma gis lo xam man dama ko wara wax ba légui ma ci ndaw ñi ba légui man ma ngi ci ndaw ñi benen bi moy bes bo maggé nak ak soyo yépp ñew sa bop nak légui ñi nga xamné dañu daw ay responsable fofu lay waxé waxuma ba légui waxuma ci natou sun borom ñi nga xam dañu daw ay responsable dañu def nek di fo dama ko gis ci dëkk bi dañ joxé dépasse dañ xamul saako ci luñu jar waxon nako xamul kilo suuka luñu jar waxon nako xamunu mbuur limu jar waxon nako légui nak imaginal yow pa bi di taxaw di son di daw ya di yaay sa yaay sonu sa bay sonu am ñu xaaral ma jël mbokk mi ñew salam aleikum
3: ayja
0: delu ci aru
3: da lañ lay kar
0: han
3: da lañ lay kar
0: dañ may
3: kar wa
0: beere na kay
3: da la wad
0: mba dañ lay kar wala ya karuñ la
3: han
0: dañ lay kar
3: dama le gaay dañ lay kar la wax yaag leen di sanni xeer la
0: wax nopi neexon de waaw
3: waaw am solo fi nga tollu baax na
0: waaw li nga wax ñu ci way
3: so ñe ya am solo do
0: jerejef
3: waaw
0: koku
3: ma wax fi di yena waaw ndoxal la rek
0: jerejef ma ngoy tuwal bok mbok mom dum tal jerejef su ko defé kon tay mo ané ablay tay ané mo modé tay yo té dama ñu xamma damay waxtan xamma dum dem heure ba jeex na sax nané man damay tok sama xéet dar def nik ci dara ma dal koy wax waye da xamna ni jar nañu xolal
2: FM
0: ndaw ñi jar nañu xolal seen bir barki rasulullah amet nena len de len denc amet sama xarit la ma nga place ba ne la len di len denc ba yaq baxut de len sacc seen bop manam suma ne sacc seen bop moy de len def dara manam teb rek jënd dara bayiko de len def lo xam moy farata moy li am solo nit da ngay fagaru bo fagaro ba pare nak leneni sun borom mako yor ci ron sun borom moy am moy joxe way nit da ngay fagaru wajjal sa bop wajjal say dom wajjal yalla mom moy def lepp waye nak fim tane ni dama gis ni re amna ño xamne yalla xamne bu magge nit mëno jël sa nit da ngay jël sa responsabilité diko def baye nga tok di la xaar yaa ngi tok di la xaar yow nga jiddu war li la jappelé do jappelé ken dem di def naka su nonu han sa yaay taxaw sa baye taxaw amul ki len jappelé ñu nekk ci kër gi di dangi gudde ki da nga wara am da nga wara fexé am seen ngirëm bala ñuy laqu man de sa bu ma xeyé mom lay ñaan yalla amal seen ngirëm wajur bala ñuy laqu lepp lo xamne nak nan taxaw nan ay suma ko amone ci amone ko defoko boko ñaki dem do ko def mbokki miti jot na ba def ta dem nit sante ngirëm ma ngi jéglu nak ci cadre yi xamna ni yene ji ma amone la ndax amna lo xam bu nekk ci xol mom man sam xol amna lo xam dama koy bëgg wax donte xam xam bi amul awma xam xam man si di man awma xam xam awma xam xam waxi guma tam xam xam sama xel lay waxe yow duma oustaz duma waxtan kat man am animateur la waye da am lu ma gis ci penc mi lo xam man dama ko bëgg wax ah c'est normal man dama koy bëgg wax dama koy wax itam ndax man lu nekk sama xel dama koy wax amul luma ci cité itam ah benen bi itam moy itam lolou lima wax ni lolou am ci penc ndax man ko dundu dama ko gis itam ay waxiwuma kom ci ka xam la wala lenen ak lenen ah sant na len gërem len bu baax di tuub nak di jéglu bu baax baax wax yi nga xamni wax nako fi may jéglu bu baax bu doone lo xamni kaddu yu ki ma ngui tuub xamni lima ko bëggal mo lu rafet ndaw ñi la do waxal sama sar gi nga xamni ay sen range yo len ñu xolaat sen bop jappale sen wajuri taxaw jaamu sun borom
1: yene
0: gi deglu waaw jere ngeen jëf sante gërem bo lim ñi di wote ma ngi di sante di gërem bu baaxa baax yana yalla katanal leen jappale ne bu baax ba lepp lo xamni mebet nañ ko yana yalla jappale ñu bu baaxa baax di sante Ablaye Samb ak mbolim technicien yi nga xam ñoo nek ci daara ji jere ngeen jëf yana yalla defal ñu jam biir jam biti programme day wi inshallah taala ci kanam bo ra ñay ndana inshallah dina tew so pare takosan sonandak ja david estro amor sur 5 inshallah taala 19 day doon dess len di connecto ci réseau DTL yalla mi xam mu am jam yalla yalla defal jam biir jam biti assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
2: talibé serigne touba fo meunti nek ci biir rewmi ak bitim rew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedoul muntakha mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadoul khadim université bu touba di liggeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ca mourid liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufi borom touba
4: liggey bi mum lal souf nañ ko yëkëti bu lol ñu yëkëti mum lal souf إعلاء كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: bokk julit yi bokk yi talib yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokk yi nak yeen ñi nga xamne yeen doon laaj garabu salum yi te keba di ñuko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla boole nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dana ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
2: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
1: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndig lu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estoma wala irser boudé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko nané teglanté ko bu nexé yalla leppay tass day génn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu ko nané nak wér wa ko nané do ko jëlal bo seyé da nga ëmb bu nexé yalla bon boudé gor go xamné gi dafa am ben jabar sé ak mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bob mom day wacc day borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi ken ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëwé fekk ko fa
3: bokk ngir yeneen ni léral mën ngeena woté ci 78 896 67 91 78 896 67 91
2: yalla leen yalla defal jàpp
4: ma ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar sëñ Modou Faye Baye Fall faj katu ciosaan maa ngi nuyu képp kuy déglu rajo bi di wax ne garab yi nga xam ne
5: yéen a ngi déglu rajo Jantibé FM
6: Thiénard FM LRK FM
5: 95.2
7: 88.6
6: 94.6
5: kaddu gi di bàyyikoo fii ci Touba Ousmane nekk ci diggante corniche Daara Djolof ak marché Guédé Mbossouf ci kaw xàlluy féetal dëgmal dëkk bu tedd di tindal

يفضفضم شيخ صم بجار بينكو خمني خمنا لينا خم كوكو خم الموخم خم

nakafaxal raw ba akal akam waken gisul pandam mada di jog tofal ko bi jasbudi way ki way nabi di ko ko fay na way nabi madiko way bay fanu jam

0: matakam Cheikh Samba Diaro may ne Serigne Touba ne na yonel bi yaw yaw mayit ma wax ko yaw yaw bu ni ko yaw mani ko yaw ki ma gise la matam bur yalla may na maw kanyam madi hasanam fuma jam di tarjumani lam ni ñam fi ma gise la matakham
1: li ya
0: dukku kare ci man da fay ngeer

0: Abdoulaye Ibn Sall rek lañ duñ dara te moo doon kilifa naafiqi ñooñ maay ba léegi ñooñu ay dongaam a ngi fi. Kon dafam loo xëy nag Seyna Omar woon walil xoqoolu xoddoolu laa tijaawisuha wala hëjju sa an daraki idraaki idraaku. Ababacar Sadiq lu waykat bëri woon lu mu doon way, waaye nag wax ju wax ne way wow waa jooj moo ko wayoon, moo waxoon ne laa yirifullah ilallaha fataido wa diine diinaani iman wal israq walil xoqoole xodoodu laa tijaawisuha wal hëjju su an darki lidraaki lidraaku.
1: Yéen a ngi déglu Tiener FM 90.6.
0: Dañ ko wutal ay frontière, xel dafa am frontière bu ko jéggi tànne wala hëjju su an darki idraaki mooy boo demee ba xam ne nag kenn munta xam yàlla yow moom kenn gënal da koo xam. Boo demee ba xam ne kenn mënta gis yàlla yow kenn gënulaa gis yàlla. Soo demee ba xam ne kenn mënta xam mënta jot yàlla yow jot nga yàlla, xam nga. Ay nit léeg-léeg day àgg foo xam ne bu amul sens rek fa ko xelam di dugal ci cirque rek lay mujj, bu amul sens ci bokkaale yàlla subhanahu wa taala mbaa mu dee ci kéefa te la ko waral mooy lu mel noonu. Mu tax am na ci yu mat a moytu. Kon alquran a ngoog alquran boobu nga xam ne mooy problème seytaane, parce que lu tax seytaane li munta talore munu koo dégg munta nangu mooy alquran. Moo tax nag bokk na ci li mu lay gàllankoore mooy day dox sa digg ak alquran, ndax alquran moom seytaane moom alquran arrangé wu, ndax kuy lëndamtu di jubóo koy nit seytaane day lëndamtu di wooye gaayam di lugal ay gaayam, alquran di niital gaayi fi ñu war a aw. Moo tax seytaane alquran arrangé wu. Xam nga alquran seytaane bindi na maanaam wonk na ñeenti wonk, te wonk yooyu bokk na ca kera ba fatihatu kitaab wàccee. Wonkoom ya ñi yàlla defal kii dégg nañ wonk yooyu, ndax rek alquran fatihatu kitaab nga xam ne benn aaya bu ne day tëj ab bunt ci sawar ci ki koy jàng te gëm ko sàppun taqi abwaabu kulli naar te juru bi dir awde si jox na ko. Waaye lii ma wax ji ma la wax soo demee ci mañ moo noore ni bu mawlaayi xaadim rasul da nga ko fa fekk, waaw da nga fekk loolu. Loolu mooy alquran nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala waaw seytaane loolu moo tax anna iblisu laxnatullahi rann arbaa rannaatin wonk na ñeenti wonk ranna ayna lowina mooy kela ba ko yàlla rëbboo wonk na wa ranna ayna onbita kela ba ko yàlla wàcce ci kaw suuf géle ko àjjana xam ne du fa dellu te neexoon na lool wa ranna ayna wulida rasul sala alai sallam kela ba yonte bi juddoo wonk na waaye wa ranna ayna unsila fatima waaye wonk na kero bi fatiya wàccee moom seytaane na xam na ne lam bëggoon bokkut ak li xew. Lam bëggoon bokkut ak li xew. Kon nag sëriñ bi ne kooku mooy alquran daal di wax ne fa man yudim qasda waccillahi xidmatahu fa innahu la yulaqi naara wal alama. Loolu nag mooy ñiy jàngale alquran ñoo moom loolu. Fa man yudim ku sax gasda waj illahi jublu jëmmi yàlla xidmatoo di ko liggéey, ndax ku ne xam na ni njàngaleem alquran mayewu dara. Moom doo dégg mukk ñële kër gu rafet gii sëriñub daara buy jàngale te yàlla taxa ko moom, doo dégg mukk ñële wata bi sëriñub daara buy jàngale te yàlla tax moo ko moom ju ëpp ci li ngoy
2: ñaare
0: xede caa boole leneen. Kon waaye njàngaleem kese bariwu ci de. Léegi nag sëriñ tuwaa ne ko sax di liggéey alquran fa innahu naka moom laa yulaqi naara dajeeg sawara wal alama ak métit ak métitu ëllëg fa inna xurwatal wusqa fa moom sika mooy bumbu dëgër gi ñeel ñi ko ngëb yonda يعد ومن جملة الخسر

Kenyan FM.

la bëgg aw fi ñu limé bax bax bax bax ko dafa talé amna ño xamni limé bax bax bax lu bax ñu mako gëna bëgg def lu bax ak wax lu bax bëgg na ko lool am ñu mako dakk té dama ko def té diko def ngir yalla yonent bi kon yoyu nañ ci baye xel bu baxa bax fofu la waxe ak nit ñi jamono dafa tollu xoxu ne ni ni jamu ji da wara dik tek di dox yeenenta jam waxanta jam defanta jam aw nek nit ki def ko non bam xey faatu nga dem taxaw fa di wara ni ni na sere ci mo lo xamni amana sere ba ay wax lo jox seytu ngayam lolou nono lolou yefi lolou jikko ju bax ta bar amna legi nek nit ki ci da dunya mo xatan la lol sene la lol lulul nga mudé bëggoko mën nako taggé wallahi da nga inna lillahi wa ilayhi raji'un alhamdulillah bi gna fatul lere mom lere nga dékkul isi ci ni lere mom dé taggal ni légui nga dégg wajana ah way kan lako def bala ma joy japp nak yimunu ci kan lako def soy dé soy dem gi bet nako dé ah soy ko ndam jitt ki rek khalas nga xamni dañ ñew ba ci négëndi ku kay bi fini sangé fini julé di jëw néw bi aw dañ ko di ko école menum xay ñi xol ju jikko ju bon ah soy dem gi no soy yo tat bu de jigen andaw ci non sans da barion affaire quoi da banin ay dug wa mom kan moko bu jigen nga nek way comme mom kan fu ndul sey sax mom kan moko yoron fu ndul sey mom la jamane ketta kan nako fi diwundi nak xol joju wax ay way lo ci wax neena para ñaan ko yalla bu de gulu nga ni ah soy de gna bu neexali jenti way day xamay soy ba ci serigne nga deg ah serigne mom gnaam du gaaw leer de lim jaxass ci ay bagass la ilaha illa allah wa xolal yefi jambar yi serigne bi kay ki lima xam tam ki kay yalla ko yalla yaram nak ah mon nga yalla ko yalla yaram nak ñaam di nga deg ben cadre leg yalla ko yaram lay joyam joy ay wax la ab deba la bagassul li bu ko defé romal jall faxasal jall aw taf li gëna gara fini dencé neew bi wala ci dëj wala ci sarax ci lako gaayato diko jow neew bi xam na ko wax yalla jow ba jowum neew mom du jikko ju bax du jam ndax bo ci waxe wax jo xamni kenn ci mbokk yi bu la traversé bu dé ci sarax sa wala ci denc ba man mom bu dé bayam nga ci bayam nga xol serignum wala magam wala sanam wala yaam bu ko neex ba no denc yaamu xexa gaw ndax ya ko togn aw fi la gaay nek legi dé yoy mo bari legi fofu lay waxe jikko yu bon yoy waxante yu bon yi manum lemmi ak ni ma tollu ak bama xamane moytuma ak duma sama rom waw ak man fi la nek ak man dama gëm sama bop de ab julit asgor ab julit day gëm yalla taxam bopam waw gëm yalla taxam bopam top yalla jaamu yalla nak ci jaamu yalla lañ ko def ko tane nga dimbiliko te dimbiliko te ngir yalla ta nopp ci bañ ca top so la man di wax mo xam rak ju bok ci yow mo xam mag ju bok ci yow nga tane ko ndax mag na tane rak de tane mag mo xam jarbat mo xam soxna ko tane dimbiliko ngir yalla ku la yalla dekkalel ngir xamanté la nga man ci dimbiliko nuko dimbiliko yalla tax li la bu ko def am jam waye bo xanté bek pousanté bek mbeukanté bek may ma jall ak bo waxan de nga moy tok bo re ba xamane nga moy tok gog mom genn kaddo musox mo réussir genn kaddo ken ak musox ci adam mo réussir cheikhul khadim mom rek mo so jakkal tobab bi tek bi le gouverneur modou mbaken bo ma xamane nga moy suñu tane ko bo ne ba xamane nga moy ay wax la won bo ma xamane de nga moy mamin simu takkar rek moko ni sa baram ni ko bo re ba xamane nga moy tan ak do borom dar ki le bind dar moy borom dar seigne touba do nga meuna wax deggu len nañ gu melni jottum jollor ba leg elew mi din du dañ ba nañu xam lu fa ñaara ñaara xol bu ko topate ba jibril xolal kasaw koku nak yalla ko mel na melal waana de sa ko reede ku ne war nga jema roy seigne touba ci bëgg yalla ci nango jaamu yalla ci yermane ci dimbali jekk so non mané la jekk rek jekk li wulane

0: gissay non war leena dumayu fuyena war leen ginaaw nga leen dimbali serigne touba giss ko xamne ko ñepp xeban ab ciiram ku ñepp xeban ci dinem ku ñepp xeban ci judd mu def ko tay xolal sopon sa sapa gorom ku dug ci boromam bu serigne musa ka ding ko fa giss aw fekk ku ñepp yeesen ku yees ko xamne woruma askan mom nekkan han wallahi bokko na ci ndaray ya ñi jël ndaray bokko na ci serigne touba jël ko fité ko fitax ko mu fitax xolal ni jantam jollor ñepp di ko sir mi felfeli lol leer na xolal ku wër gis ñaata xeex la xeexal ñaata la defar lim defal lim baxal askan wo xamni yëkëte leen ba bu feewal ba xolal ba geej gi tane geej gi xolal du teena ne ci ngor kon nguru yalla rek mo wër nguru yalla rek mo wër kon kuy ngoro ngoro ci yalla sun borom no ngoro ci yalla dang koy def lo fay liggey la dang ko fay ne xaar ko fa waye funki ak pantam bag ak wone daraja ah dedet bokki nañu fatali ko yalla dañu indi yalla diko tek ci tabal gi lom yalla lu fay am sante ko yalla lu fay ñak sante ko yalla abdul nak dama yef fogni julli deug deug ak ak julli akal way fogg deug deug julli deug bu tax julli deug deug deug deug yalla xewul kenn gonta ko nak julit la seigne barakhul jeen bakana wax nan seigne tuwa xewul kenn gonta ma japp na ab julit yalla xewul kenn gonta ko alors tan do maram nak rahada karama bani adam la wax luma bind ci do maram mo ci gëna wala mo ni luma bind ci do ma ci ciul baak do maram ko yeyo kon war nga xam sa bop nak xam sa bop turu turu je ngeureum neureum yi yi xew legi hein bu mu la jaxase bu la dara frewli aw nit nit dayor jiko ek nga sidi ek lu jaro re ek xam nga ek moy matta go xam dana ci kaw yoon wi moy dakko waame dakko jax du ko dak waame du ko dak ngolo du ko dak nguma du ko dak prendu ko dak ko dal ci kom xamni da nga ci kom ku ni tel ci kom xamni da nga ci sekus du mudu dem wa yoru ci ko xam wuru xop xop mo dafa yomanaaw yo ci ko xop lu jog nga jog an ak mom fu nga jog nga nga feul an ak ngalaw yalla ci yalla musul lool nak likoy def moy di nga dug ci bax mo xam di nga bëgg genn genta la wala xñay neena xobu xel op na gem ñu def xob dug ci bax mi dug na way bu yëgëndu fi dug genn la bëggal da lon jall tax ma ko tey kon bu yor jikoy xam non yor jikoy ak mo geu woor ak mom taw ma say banal ak taw mboya taw mjaas ak ngelaw ak lepp dejj lay def ku dal ci ko mo xam ya dal ci ko mbaay mom dul ci ko ken lolo moy lan nan daw ne fa yalla li ci wolé bari bari ku jamu ju yalla di nga perte barke cheikhul khadim fi jamono tol nak jotna de nan wajal sunu digeete ak sunu borom ku fi deeku ne lo xeji xeji lo bari bari mbolo gaay sangala solo jalala ñu tok doxtan waxte yi soxlo doxte yi te yegale ngoro yi yegale betima yi yegale dem ci tool yi lijeenti bi lo ak ko ko ma don ko nak ku demal ba tool ci bacci nu nga faatu sa tool faatu te bu ko le gaay ne ko jeri dan ko bacci dan ko jeri bo tool ci gop nga faatu du ci gaay ne gop du ko andu ko ci keer gi mu ligay seddo ko momato ko yow rek la won tay mbolo nga ko sekkal ak ko ma don ko ne mbolo mi ko sekk ñu ko sekk lu ci neex lañ ci def won nak duma ko na pedi wax yana yalla dogal nga baye jabar go xamni deggo nu juma nu andanu ta yalla rek tax sa gnaaw bëndeng waye jabar go andanu organiser lu baye lu yero lu ci diine yero lu ci ngor yero lu ci talibi da nga leen baye ñu tet tet lu waye neex def melni doomi golo han di ngey ngey wi bo fu joge lu neex lay def yoon kenn wuju lolu nak yalla ci la musul lool na ñak organiser wu ak ñak programme sa bop ñaara ñaara mo koy faral yob nit ki kon yoy nañ yoy nañ ci baye xel nañ ci hésiter bu baax fi dal la nek ci waxtane muy seen émission dekkandu jamati ngeen Alla Baye Cheikhul Khadim ngir lan waxtane lepp nak ku xol tay cion rek la ko waxe waye wax ji bo gisee moy duggu ni amna lu may xol nak jundji la doyna boromum xel jamono mo tollu fiñ tollu ni nawat bi mi ngi ni di ciaté tay ji la ñaarelu fan ci satumbar li magni tak ci newat boko dey xol ñaar fukki fan ak juroom ñaar juroom ñet gën nga bari mo def ci newat bi ci ay fan kon yalla jeex ci jam di ñaanalit ñi nga xamni yalla dogal na dox ren newatu xar bax la lay be jëlul jambat amañu jambat ba melni ku mera yalla sax aw yalla nuko neex lay doxal yi yep nak ay xéet yi tardama newat yi ak yi yef yi dox ñi di mus lu bare bare xolal xolu ñaka and ak ñaka jamu yalla gu wër gi moy yalla gi ci soofé ak ñaka benno ñaka jamu yalla ñaka yeenent jamu ba na ci lo xam yalla su borom yalla ko tranquille la li mom da ko teyeb ko nexé nañ ko yoon ke neew ci te yalla ko yalla du ko sidi yalla du ko ne ko mana de yalla do xena ko ay may me credit ay yef mak nangam nangam dedet dang ko deg lo xey ñaan ko tok diko xaar doko forcé da ngay xey tok diko ñaan te doko forcé fi do ndox mi fi nam di toll ni 28 sul dess ci ñaar fukk fa juñu dess di amna ño xam ba legi tay la ko gëna yitté wo tay tay bu sañ tay fi ak 5 sul mi taw ndox mi deul de deul amna ño xam ba legi sen dugub futul fam tollu dugub sen te mo ngi tollu ci pelax ñi sen gett tollu ci samp ñi sen gett dam ñi ñor la wuñu yalla nak mo sédélé non sédélé bi yalla ngok da jox ci touti jox ki jop jox ki lu ne gañ tout ak jop ak gañ bokul de xama yow sirel nga dego wolof touti ak jop ak gañ bokul touti moy tout la jox as tiof lu ne gañ moy lu jeex jop nak moy lo xamni mom lepp nga fi jop moy bo da ngay wuti rek mu ñew yalla moy doxal nonu kon nan gëna baye xel ci lolu xam yi yep tadmaay liko waral ñaara ñaare ñak and xol yi and bo waxe li ki wax le emission bi ma def ni fi waxtu yu tambe ma ngi def emission way am ñoo xamni neexu len limay wax ni am ñoo xam dañ ci commentaire say mom nga daan tay kan neexu lol ak daan tay dafa alo daan dafa tang man ni la mëna waxe xama suñu jambar ja baye suñu sidi yanako yalla fayal cheikh abdou hadd mbake baye sabdou karam san waji wax na ni bu mané cial man abdou hadd ni dama mer mo xé ca kaw ni señ bi day xulo té yar yoy li ci nek xulo ak mer yalla jël nako ci mom mom cheikh abdou mbake koko nak dun mom du sun baye baye du sun mami mam waye rek dan ko roy ci bëgg señ tuba dé akuk deug lolu mom waxna ko ba tay mom bëgg señ tagé deug gu mom ak gëm ko té day lo ko té yaakar ko mom waxna ni la tambalé ci cheikh lay ma fa lay tambalé murid mbag ba ci lay tambalé gën mako bëgg mom du bok moy muko ken dedet nak nak fiñu ne ko ma fa top ko señ tuba la ñi may top ñepp di mar mara nak di waxal lu baax kan ne ci seenon tank ga sumi dalak dug dug daw barke cheikh lu khalim ku joxe dooma dug na goor ñanda may la ha nga ne ma señ tuba nga ma top ma la nga bayana señ tuba bisub ko daraje yi cheikh ahmed bambam dootuma lu tudd dootuma lu nuyu dama la rom di jall ti dalay musul mon fofu la nek señ tuba rek señ bi dama ko wax ben way legi ni ko man dama bëgg señ bi way yere na ma ay señ goor ñay nan ya graw da bëgg señ bi nu ko wax man ko wax señ bi rek man dal señ bi la bëgg señ bi dal dama ko bëgg yuma lama ko kan barka señ tuba lama xama nak la alaji fal mak waxan dik ni ko ma bëgg sa bay bala su luma ci gobegar ko mun ko do gob do gatta bala xote nga laax lolu mo muy señ tuba señ bi nak boko bëgge dang koy dund diko wax te diko jëfé wax ji ci la dé way jëf ci la jëf ni moy am no jëfé ni moral di motu yu bare bare e daga sa yene yi xol fay fosso gak gak yak yak ngay marmaral suñu taxami ni melni xam ngeen ni ki comme ni ma wotu señ tuba doko weddi mi gi deglu mana fajj deglu ko jaral xex bu fekke tolna ci xex ba jaru ko wala tontante waye ko xam du tontu du wax li ma xlepp ci yalla la jëm ak téré bi aw liko ma mbaralel lu bax la xam lu deg ci lu bax kene ko fa jitu lo man ngi koy def daw waxul waxul kulawul xexul yorentewul ñeerul ngaayul bay bay ki nan xol ci mom nak nan xol ci mom bu xol ci mom du metti waye ay débat dik ay wax dik nga bëgg ci dugul ci bokul suñu ñi ci yo xamni kenn la di lako dukk ci di débat ba dugul ci lu ci bokul mana ñak te nak defar da gën yaq man dal lima bëgg moy man dal andama ngi defar man dal ma ngi defal ma ngum ñoo bokk daayira ñi yaq ma ngum and ma ngum ndax ñoom te ñeppay joom waxna ko fi kérok alal ba yalla rek dul joom yalla dul joom kilifa day joom ku yilifa day joom mais nit ku da ngay toloré toloré da bax ci yef waye lu ñew nga top ci di daba di jox di jangar ngari di jox lu ñoro lu ñorul amma ci yo xamni da baxul ci famille baxul ci diiné baxul ci l'islam baxul ci ay bokk baxul ci and baxul ci ñu yalla bolé aw day dimbilenté ci suñu wax ju bax yeen ñi toll ci wax tay def bax ñu ngi ziar bax señu blaye diouf baye fall talibé señu modou fall fele ci mir baylat falay yengo jaay katu ciuray señu mustapha fek xasaayit talibé señu mababu geey ci mbacke bawol ñu ngi siaré di siaré señu souleyman geey mi khalifa bi di siaré suñu señu cheikh fall geey khalifa cheikh adama geey señu mustapha bara ñu ngi siaré mo xonam mi fall mu señu mbegey jama di siar bokk yeb mu melni xama ma dalu tuti nga ubil ma ligne bi ubil 88 la don
1: yubadirakal baqi bi khati karamatan wa il kuntu al ardil madinati sana waji rabbi
0: 1337 moy bu mu joko kay gnun ak yeen 88 628 1337 mo ngi ñi joko nun mu melni ñent waxtu ñaar fukk ya girom ñaar mo te mu jot fi ci studio sunna jaratullahi bayat ma sar tuba ngeen sar ñu ngi lay siar señ bay sar senegal tu ñu ngi lay siar di xaarani mbok ci 88 628 1337 aladi fallu mbake mum señ mahamadon jobe mum cheikh massamba ñu ngi koy siar bax ba ci tiebo mbok assalamu alaykum wa rahmatullah ci kaw
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam ñu
2: lay siar bax
0: jaajeuf koku yolo kan
2: Mbeng
0: Cheikh Sadie Mbeng Massop Massop Cheikh Sadie Mbey bi
2: Waaw ñu ciar ba
0: Waaw goor
2: ñaanal gudd fan ben biir
0: Cheikh Sadie sa wajul mom Seigne Touba la mom xam nga lolou de
2: Waaw Yalla ñaanal gudd sofal
0: Amin nan ko Yalla boole
2: Amel ak biir
0: Amin ci barke Seigne Touba
2: Du Yalla digay am na solo lol
0: Ndax Yalla
2: lay ñaanal ngam gudd mom Cheikh
0: Sadie Amin amin amin bëgg nan ko de Amin amin wa goor
2: Kontaan ak ci baax baax
0: Jaajeuf jaajeuf Mbeng
2: Ndax li mo ko deel bi mom yoromur mom ci kaw ci karam rek
0: hmm deug la
2: ndax su liggey suñu ko mom
0: hmm
2: daam daam roy
0: hmm lesan jaajeuf waxna wax jom solo de suñu ba dal liggey ko daama toray tay say morom dama raw lu la ko yobbe dama do liggey suñu ba ba daan wax lu bax ba gaay dem bama munta ne 88 628 1337 mbok assalamu alaykum wa rahmatullah ku bax
3: Eh, bay gor yaa.
0: Waaw.
3: Bay ball gën tuba.
0: No def.
3: Bay ball gën.
0: Waaw, wañu rajo bi ni nga deg.
3: Mané may ball gën mo waxal nga la xéer li ñaan.
0: Walaay, mo señ Cheikhum señ Aliou.
3: Ala, ana wa kër gi.
0: Ana wa luyen.
3: Ni bay daay do dara ko du ci dara la dëkk.
0: Waaw, ko waan ko ni ko ci dara
3: waaw. Ci dara jëlof.
0: Bay ball. Bay ball borom magal gi.
3: Waaw, no def.
0: Ma ngi sant señ Touba kay jang.
3: Ñam jam ba.
0: Jajef jajef jajef.
3: Dañu xara kep ci taw rek.
0: Jajef jajef jang jajef jang.
3: Ñaar ñepp ci doon dajé.
0: Hmm amin ci barke señ Touba.
3: Xara ba jëm sa fal Touba jëm.
0: Aha tarkal la.
3: Ñaar xet mari.
0: Wallahi wallahi wallahi.
3: Dajé bara mo ngi xara lu bari.
0: Ndaysa deug la deug la deug la deug la.
3: Tay.
0: Hmm.
3: Tay ñepp ci jang ñu oga di nga ko ci ñaar yaa ko ron tax barke.
0: Amin amin ci barke señ Touba.
3: Xara mbolam ko del rek.
0: Amin amin bay amin amin.
3: Baay ñu ñëw ci la mo ko xéer lu bari bari
0: ndaysan deug la walaay
3: bayat na xaar
0: walaay walaay walaay
3: ñu ñaan xéer ñaan ko yënd rek am sunu am defal kër sunu
0: amin amin ci
3: ak allah di bok
0: amin amin
3: ak kepp ku téw rek
0: amin tarkalla
3: sunu xéer la ci xéer mbacc yalla fi yagati wër ko ñaan gaay wër jërëjëf
0: amin ci barké xélu xadim ndaysan sunu soppé sunu xarit serigne balla jeng mom sunu cheikh mbacke sunu aliou ma nga dëkk ko ci dara jorof ku baax yalla yalla sunu borom samal baay balla ku bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah ku bax
4: assalamu alaykum
0: bay doy ngay wa kay bayat ma sar
4: ni lay sar
0: jajeuf yalla yalla nga siar bi
4: ñaan jox ma teewul
0: hmm
4: yalla defal ñu jam
0: amin ci barke seigne touba
4: assalamu alaykum neex na am na solo
0: hmm
4: dalé gol gol
0: hmm
4: ku ñu nga xam fan place ba nga ne def def
0: hmm deug la
4: waaw buñ ko defé rek dañ baax
0: tay noppul deug la wallahi deug la
4: waaw buñ ko dal noppul
0: hmm deug la deug la
4: ñi saal na ci mu taxali ko ñam la ci tane wër
0: amin ci barka señtu wa
4: di saal señ jamba ci ali bi ñam la ci tane wër
0: amin amin amin
4: ñu mu taxal na yeen ci yalla ma ci ñu da ak fan wër
0: amin amin amin amin
4: ñu and ko wër ñu and ko mom
0: amin ci barka señtu wa
4: bay balam ñu jël na ko saal ci ñam jam
0: ishan
4: ñu saal baax asan ko dara
0: hmm
4: di saare sen ndax ci daara gay di saare sen ak mon tam tam tam ak wa kam jep
0: barkal la
4: di saare baa ni ngeen ma ka bita gay
0: nishan wallahi wallahi
4: ni saare ma ka bita gay
0: barkal la
4: bay be ci gay mo ma ka bay di saare baa ba ci bi ci de mo ndaw
0: nishan ogor
4: di saare sen ma ngay le
0: barkal la
4: di saare baa daal dem dan da jam ko lu baa
0: bay dama ko wone deug anamu
4: wa mo dina ko dede we
0: sa waji nam la ko lol de barka bunjo
4: ah ni ni ko
0: ndaysan ndaysan ndaysan
4: wa fi am sal tan sal
0: wa jaga ge rts
4: ndaye ge rts sama
0: bax ku bax ku bax ku bax
4: wa ku bax sama xal do sama tok
0: wallahi wallahi deug la wallahi wallahi
4: mo ngol wal akren
0: wallahi wallahi wallahi wallahi
4: salim abdou fall ba sen gay
0: wallahi seigne abdou fall mu cheikh moussa fall
4: wa
0: ke seigne bara nuyu mako mu cheikh moussa fall
4: wa mo dom
0: wa
4: di salam ak wa di haddi
0: ma dan ta ak sa gor ga baye malik bu ko faté
4: wa baye malik yo nga da leeram
0: amin amin ci barka señtu wa
4: sa señtu ci barka jam
0: wallahi wallahi wallahi wallahi
4: ci salim modou kuna ak wa fer bi yeb
0: ndaysan wallahi wallahi wallahi
4: ci salim modou fan mum bar faati mbol
0: ndaysan deug la wallahi wallahi wallahi
4: ci salim ba ndaysan ci salim bi jëm da faati na ka ci bi na nga da ne yeb
0: deug la amin amin amin amin amin
4: ak ko ko yeb
0: amin amin ci barka señtu wa
4: na fa ngay tan ci ba ko jaar ma sa jaay jeyel
0: ndaysan ndaysan
4: ko jaar
0: tarkal la
4: yaalen ni baye ken
0: tarkal la
4: yaala defal ni jamma
0: amin amin amin ci barke naka nawet bi
4: ba
0: mani nawet bi ba ki ne ba baxna
4: alhamdullah alhamdullah mi ngi taw
0: ah mi ngi taw
4: na ndaw la ñor
0: na na deg na ko na ndaw
4: la
0: yaala baxna yaala ko yaala yegal ak jam alhamdullah yaala baxna yaala ba
4: yaami ni baye ken
0: tarkal la jajeuf sar
4: yaala defal jamm
0: amin sar amin amin sar amin sar jajeuf sar jaje sar jere jefati sar baye yatma sar mom li warax nan ngelaw day dem likoy jeri mom dafay dimbali bu dugue ndax ñi mi tuddu ñi ama yene tuddu len ndax ñi ci bari tay ñu ngi yor sen radio passu tok fan tok japp radio bi dima deglu te ku ci nek ama yene tuddu la jox la cieur bi la merci xajaw baye serigne xulle ñang xulle ci gud gaana lugo ñu ko xaar baax assalamu alaykum mbokk mi waaw
5: lay jaar
0: kogo
5: Abdou Aziz Ndiaye
0: fay wote
5: Touba Gedebou
0: Touba Gedebou so ngay wote
5: waaw
0: Seigne Abdou Ndiaye na nga def
5: ay ciar ba rafa ni une fois
0: jerejeuf jerejeuf jerejeuf jerejeuf
5: wala sa habi sun tangi ni ci tabi
0: on fo laal dafa leru ne
5: ni ci ramal bu ni ci wax rafa ne wa lay ko xamal ni ko wara
0: da mel ni wax
5: ni yalla yop
0: Seigne Abdou Seydou Ndiaye dafa melni xama wax ji dafa dassé lèr ci dig dig bu mak mom te mom né gëdalé woté xama dafa jégué rojo wala mu jégué dara dal xama ñakku lum laal ba taxna dëgg Seigne Abdou Seydou Ndiaye bimni Abdou Seydou Ndiaye rek danaka la noppé xam lu mu wax ci aduna nang koy ziar baax diko ndokel diko jaajeufal bu baax te ziaré baax Seigne Fally lu mbakem Seigne Modou mom Cheikh Abdou Khadir Seigne Moutala magam mom Seigne Modou Cheikh Abdou Khadir waye Cheikh Abdou Tiara seen mag yu bax ji yalla yalla su borom yokku fanam yalla yalla doli wërëm ci daraaje ku tadiki Cheikh Khadim Sama Ahmed Bamba Seigne Mam Sia Ndiaye ñu ngi koy jale nak soam soosu diko jall ñabootu Seigne Daro San Ndiaye gep diko tecc loxo Cheikh Abdou Khadir Ndiaye diko tecc loxo Seigne Moussa ji xiyaré mbokk yi nga xam ñu ngi baye xel ci bërem yu takku waye bërem yu fassante ko te di ñaan yalla su borom defal nu tawfiq ci barkat Cheikh Abdou Khadim ziar ak ndokal baxtam ñabootu ko Seigne Ahmed Sambu ci bob Seigne Cheikh Sambu Basir waye di xiyaré Seigne Ibrahima di ñaanal soxna momine matum soxna momi matum soxna momi mbacke la bëggono momineatu mbacke bintu serigne fallilu jokk seigne amad sambu yalla yalla sun borom doli ko wër te yagal ko jamono te doli wërëm ci daraaji ku tedd ci cheikhul khadim cheikhul ahmadou bamba di jaajeufal baxtam ak ndokel mustapha sek waxna ko ci mbacke sunu xarit talibi seigne babu gi mom sunu way la ñu ngoy ziaré bax di ko ndokel di ko jaajeufal bax seigne sodo ngey ñu ngoy ziaré bax di ziaré tam serigne bara sodo ndjay ci touba fall di xare ñabul gu ni baye xel fofu ci touba fall ak kawsara

ஆளுடல்லாத தாயில் சின்னம் சகமஜாரலன் ஓலும்

0: 南走入房，珍珠把国家放门为连。
1: 南走入房，珍珠把国家放门为连。
0: 南走入房，珍珠把国家放。

0: mo dem
1: jité ci nouvelle ziar ma sunu touba sunu muntaxa ma sunu cheikh mamadou bassane ñaan yalla sunu borom guddé fa la wéral tamba lepp lu na muné ko ligéelo muntul islam na mu ko ligé ma
0: mo don kén
1: borom mu defal ko ci rek
0: ay wagné sax
1: waye fa leen bi ci bopam do leen ko carton ba mëna égli yeneb ci sagum ta ñaan ci mo and ko mbalem talib barkam ñor ma kawal yi
0: sino ay jaba ganan yo yo dom dama war kenan ko dom dama
1: no ne la ziaré serigne amdi khalifa le serigne assal al moment sey rahi fa ñan yalla su mborom gudde fa na wërale ci rom ba lepp lo xamantene na mëna ko ligé ma sey ibrahim na mu nako ligel umatul islam mu ko ligel mamam serigne
0: touba yalla xadaani muslim
1: yalla na wati ajeb ci rukay ñottam te ñaan ci bu man duk ak mbalem talibi barkam ñol ma ka ali islatu
0: sallam
1: ziyam mbalem jabatu mam borom touba mbalem jabatu ma sey ibrahim ay noné la ziyare mbalem kilifa diine ne ci biiru ma ak diure ak kilifa ñaan yalla su mborom mu defal len tawfe jana te barkam cheikh ahmad bamba khadim
0: al muslim
1: ziyam mbale wa kurulu nonay la ko ñal ne mbolim wajur yalla su mbono man nako yom nako sañ nako yalla ñuko bur yalla defal ko mbolim ummatul islam yi ko barakit nabi mustafa alayhi salatu
0: wassalam ma ko gan
1: da guna basila lopito yi mbolim ñi xame tay ñoo
0: ko ñan
1: yalla sun borom mu feug seen bop re seen ci ñan ak way tawat ni ci bir ko radio an xal ak ñu ra taw bu ñuy so xale ñam kum ci mën ta doon ko sun borom defal taw Mam Malik Ndiaye, Mam Khadim.
2: Muhammadun min shu la ilaha illallah.

diko jajjifal bu baakha baako ko modou jeewriñ sax ñay mom serigne touba serigne salih mbaye ñala ko tofé jena kay sere diko ñala la mu ci gëna xew wallahi ndé sax yokal sa radio serigne modou fall dana ñew leg inshallah mo dalé.

0: لنا عدات أخيرا
1: هيا لمن تشجع خرافا زيانا
2: ko bay dongo jaggi ahmad zalikul jinnani
0: wala
2: sunu bigi yum mom serigne salih jerejeuf
0: serigne fada sarafa
2: adiyal ko sunu may munu ndur mom cheikh mahamadou fada serigne jibinou tak serigne ndangan serigne matilla
0: wala
1: wala limam
2: ni sunu bay serigne fali lu njay di ko adiyal mbolem gor yalla gi fali ñuy baye xal yepp rendez zan
0: wa
2: serigne khadim dia touba jokkal mo di wanu jamm geund ni baye xam serigne modou fall seras baye fall baye ka sa sambu jeureu jeuf
0: dal baad
2: di ya ko sona jeje micro baye khadim kebe serigne musa yadu jeñ nga di wanu wakam di ni baye
3: jeñen fm
2: di ya ko jori cheikh sara talu serigne adama mbake mom serigne salim mom serigne fallou ligue ko no cheikh ahmad al khadim djol mako mbolen wa espagne djolen ci rewone ma len do werou
0: al ba
2: serigne baye khadim ñay ndanga serigne dara san ñay xel dem ci mom

0: Serigne Saliou Ndiaye Daara Salaam Koki Serigne Mo Samba Baba borom ndong la mbay gitna la deg mbay yaangi ci jaw sunu faatu ci ru taw fey Seydina Aliou Sey mom Serigne Saliou mo ngi di wana askam di ñi baye xel sonna anta jom mom Serigne Saliou mbake jeureujeuf ci di wana passel sama dom sonna aw jaarangum yaay fall bi jeelal li jor mako mbele wa Touba Touba jaal mako wa ke tiaf ak wa ke lam nak wa non non
1: abinu sinil khalfi li man kenya fm
2: yéen ñi déglu soxna ami jobbe ñëw soppay mam cheikh ibrahima fall
3: ala ko ba
1: wa sa fo al ilm ban li jëme ikama kanu de munata wan aysu madara
0: ko adiya son ami jonu ka ci ker khadim la nek di ñi baye bay Moussa Diokhane mom Cheikh Mahamadou Fadal mbake soppé bi mo xibul na fi je tak ci njabotam begina la bu wërewal ndey sa ak wadia Serigne Mbaye sen tak ci manou bay Fallou Ndiaye Touba Ngane Serigne Gounda ñi nga tak ci manou Fatou mala ben yoon borom Touba Ndiar no rek ay wi jori mbadu ñu nga bay Fallou Ndiaye Cheikh Anta mbake borom dal salam ak gawan jori
1: jori na ñu wax la si ya ma kula fa Shabiku ma
4: wa
1: la la
3: la
1: la la la la la la la la la la la
0: jaari bor nga mom Serigne Saliou jeureujeuf ci joxna la ci rol mala bu
1: wéré
0: diyal ko jeuri mo do nga mom Serigne Mbake Madina di wana salam di ñi baye Serigne Modou Ndaw Ndanga Serigne Ibrahima Mbake borom ñaamal gidna la deg mbay yaangi ci jamm soldar Serigne Mbake baxum jeureujeuf ñuy ma sonna
3: mbake
0: ñu bay Serigne Nar ñu ngi begina la bu wëra wër da sal jëng ndongal dende yi
1: Modou Bamba neena Ali imo dara wa nu na ikama qadi sona rubino rilmin hulan wara
0: wallahi ndeysane 88 meuna jaar ñu na 6280612 8 ñaar 8 628 06 18

Mohtar Sumadi Antan Tabi.

0: المختار ثم بهم
1: الله
0: يغنياني بخدر خدام.

الأنبياء. من مختار ثم من أنت النجان فعال يوم خيال.

Wa kana ya ti ya sakuru fa ida.

Wa ali wa sahbi sallallahu alaihi wa sallam.

فدمسني أتى أراني مصدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا.

زاد المسافر وقت عامر ابن المريف لكل ما اراد بخوله كل فيك

خير يسر.

Mustafa still a malami wala wala Mustafa ufudil lizani

barakallahu fika serigne aliou ndiaye ñu diko jaajeufal bu baax diko santat diko ñaanal yalla doli xam xam bi te doli wër gi ci barke serigne modou fa mbacke way barke serigne cheikh aliou mbacke kon ñu delu ci rek ci liñ doon waxtane te moy seen émission bi ñi wax la vitesse 3 morts sur 5 moytul waxon na ko du jarñu ci delu fatte wu len ko yeen ñep di nuyu borom wajal nak way wajal ñi wajal xele yi kon alaji abdullahi ndiaye ci kaddu gi ñu delu wat jël ci at ci ñaare lu sumbu bi du ñak jukki ñen rek ndax ñoy lepp nak yaay radio bi soona mercek ak baye balla je nga te moy baye radio bi way baye ndongulo ci parcel serigne soyi bu bajjan ci assalam way serigne abdullahi yad ci assalam way serigne aliou sey ñom serigne modou mbay ñom am ciow pap ciow serigne matar ndjay ñom ak waru po mandel yep rek serigne assane ndjay ñom ibrahima diouf jibi ngom jibi ndour dawda sar baye magat ba yarax table feray ak bëgg serigne bassirou di baye fall baye modou mamoun ñass ñom serigne cheikh sen sonda captas njaboti baye mustapha ge yep ñom la djub ko de gakku ñi dañuy kenn ci daara ji tol bi ak digey bi motax buñ sañon rek sa buñ nu déggé xamné ñi ngi ci xel yi té xol bi fat na leen dehna na lu ko soxna awangom ma sona waxe man koy nuyu alaji bari ci koloban ak mbollem ñi deglu rek fu waye mana nek dal na nga xamne ñongi lay baye xel ñongi wax amin waye tam ñongi lay ñaanal ñaarit ngeen ñaanal nu baye samba cham cha marché ngelaw baye modou sil ci keur kabu ci daral ga ibra ndour sehori set place cha garu cher bu touba mo ñu reele digante ties ba touba yifi nek ci ay manquement yi ci bari mo nu koy natal diko constater di and ak ñun fi ci antenne bi ñu ci jema ñeb ñebi ba ñiko wara deg deg ko kon ñomit ci nak pay dañ ko amut ne ñep kon dañi tek suñu baram fofu rek ndax boy wañu du massa mat du ñak ci kanam ñu delu ci at ci ay ben di nuyu baye diom jega ci petersen waye di nuyu ba cheikh diouf mom fi ci centenaire day and ak ñun waye modou ngom xela bu teggi ndawal bobu day and ak ñun fi ci sibratar di sofori taxi ak ñom baylat diouf ak mbokk yi nek fofu yep rek ñi ngi leen di nuyu vraiment kon ñu dugg ci biir liggey bi waxtanu peul la dun ci massa rom naga bax ndax bëgguno soowo te bëgguno wérante ndax alaji baangi fofu di nu xéralu motax buñ sañon rek wax ci dañuy jël ñent gina wal liver boole di wut kilo yaakaana dana mat wala ñu boole ñaari liver di wut kilo yaakaana buñ ko boole dana mat lolu moy soley waxtan wi do len tek dun xastante dun ngagnante waxtane rek accident yi nga xamne la jël nañu 8 nga xamne lembe na rew mi sofor sangi jeex waye client yi ñi ngi jeex donte client yi tam ñi ngi ci biir ñoom ñi ngi jeex kon dal accident yi amna te bari na lol ndax bu de ben upp na kon bu fekke day am te bu amé rek da ngay digi ñu waxam lim ah buñ ko waxtani wut sohor yep dogu ci bañ ko def lu len koy indil lenu jeex ndax bo xale bëkk dem ñaari fan juroom ñaari nit c'est trop koku bari na kon ñogi doore ci bi nga xamne amna demb ci suba laata muy taw wala bok bu amu demb ci suba itam yagul kon xabar bi nu demb ci suba lan ko jot muy accident bobu nga xamne amna ci diwanu Njamur te moy Louga mini car bobu ñi wax Cheikhou Serifi wala lu manam dal mini car la xawma Cheikhou Serifi wala Yass xawma lu ci doon en tout cas dal mini car la

0: xamna ñoo dimbu dugul dik jiematal rek dafa melni wagne ko na jëm ci ñun 88 628 0618. Allo allo
1: allo ba Abdoulaye Ndiaye.
0: Allo
1: allo ba Abdoulaye Ndiaye ziaré na la
0: kaddu gi da soufé lol sax lol sax. Dégu ma ci dé man na né dara ci li ngay wax té xamna né li ngay wax amna solo lol xamna ha technicien yi xol bu yémé rek gaxsi waye fi tollu ni déguma wax dëgg yalla li mi wax kon 88 628 0618. Oh, fu dingen di jaara rek bax ci liggey bi du waxtane walu dem bi ak dik bi kon 88 628 0618. Yegulo nak soñ mi nga xamne tawti dembu gi bokku na ci no yando ko rek wote yep yakku nañ.
1: Assalamualaikum.
0: 88 628 0618. Allo
1: Allo Jaye Ngay.
0: Allo
1: Allo Jaye Ngay mom Seigne Massamba.
0: Allo
1: Allo Jaye Ngay. Allo Jaye Ngay. Allo
0: Gañi xol ba xam rek.
1: Allo Jaye Ngay. Allo Allo Jaye Ngay. Tay magu
0: Seigne Mo Ndiaye. Bu fekkee ne da nga yore casque xam naa da koy dindi bu ko defee déggante gi day gën a neex te xam naa si yéene rafet na te mooy agsi ci jataay bi waaye taxul daal ñu déggante kon nag te mun sayon rek ku ku bës bu too rek agsi 88 628
1: allô
0: 0618 allô
1: Allah Jaye Ngay.
0: Allô
1: Allah Jaye Ngay mom Seigne Massamba bay magu du Seigne Moussa
0: Mbacke. Allô allô
1: allô bay bay na technicien ni xolal ci bi man ma ngi lay dégg wand déggoma dé. Allô
0: 88 628 0618. Allô
1: Allah Jaye Ngay bay magu du Seigne Moussa Mbacke moy wote
0: taagul dal xamna rek mu yemb ñu ngi leen ñu koy jéglu li wacc ci ndox demb ak tay mom wala demb ma ngi jéglu tay bokku ci tay amagut bu ndeme bam li sax wara sant yalla ndax ko ne xamne na ndox bek deñu yek limi doya war ci émetteur yi nga xamne yépp dañ leen coupé won ndax mëntoona ànd ak émettre. Allo allo 88 628 0618. Yéen a ngi déglu seen émission la vitesse 3 mort sur 5. Bay Modou Silang ci yoon wi bay Samba Thiam ci yoon wi ak bokku yi bay Balla sunu yaay di yaay radio bi ak ñi mel ni ñoom Seigne Abdoullah Tan Monsieur Mam Balla bay jaga jang yeesi Monsieur.
1: Salam alaykum.
0: Wa alayka salam wa rahmatullah. Wa bay Maguette ba mum Seigne Modou Moussa Mbacke
1: wa ñoo ngi leen ciara ba ciara
0: ñu lay delo siar bu baax
1: tay nak mom damay ñew fi mom ci ra table ferraj
0: waaw ñew ci de ñew ci bu baax
1: ma ngi fi ci Imam Touré.
0: Imam Touré
1: waaw mu ngi lay deglu
0: ah ma ngi koy siaré bu baax
1: ak bay fall sama lay Djibi Niang.
0: Djibi Niang
1: waaw ñoo ngi lay siaré baax
0: ma ngi di delo siaré bu baax jaar ci yow
1: ak lay gay
0: ak lay gay
1: ak bay serigne job yarax tabla
0: fa bay serigne job sama bay waaw waaw
1: tay dal xam nga fuma bëgg ñew baye
0: dedet
1: suñu yoonu yarax wi dal
0: ah mu kay day na war
1: ñu nante son bo xamna manam auto mu nta dem auto mu nta ñew
0: ah mi ngi ni
1: lepp ay kamb la
0: leppi kamb la
1: te manam nar bi ne fe ci montagne
0: ah
1: lu ma gini camion lay garé ci tel bi kenn mënul ko dara
0: aw mom deg na day jël xaliss di dur ci loxey
1: waaw ma nga ko dal kenn mënul ko dara
0: ho day daf no yab lol sax mom neena senegal xaliss rek ngeen bëgg
1: mom chauffeur ci son nan lol lol lol lol
0: lol lol
1: ana jay touba da ñew tay
0: dedet jay touba de ñewul tay
1: ah waaw kon nak xam na non ñong lay xiar baax
0: di la delo xiar bu baax
1: sun wajjo duulo da deg lu wax joko may fay
0: waaw
1: mom dama nako fatol da wacc ligel ni dem ci ko daru salam
0: ah lay lolou yegumako
1: waaw ma lako fatte wax nak ma lako fatte wax
0: ah way allahumma ighfirul huwar
1: am ñaanal ko rek am lay ñaanal ci barke señ ma samba lo bëgg yalla na la yomb
0: yalla nonu ko yalla bolé
1: xiaral sama soxna soxna badjan
0: waaw mi lay téewlu ni
1: ko ñaanal ak jamatam gep
0: amin amin
1: xiaral señ ali mbacke mom señ ali mbacke
0: mi lay téewlu ni
1: ñu ko xiaral bax
0: waaw
1: di wax gëna dug lool wante yitté jamono jé rek wante dañ ci sax fi ma ngoy dégg
0: lool xam nañ ko dé
1: bay djibi ñang nak mom talib cheikh fall bay gor la
0: mom
1: bay fall bu baxa baxa baxa baxa baxa
0: koku lay twarkal
1: wa mom ci ñu bokku daru ko dos
0: hein
1: ak imam touré
0: imam touré
1: ak lay gay
0: ak bay lay gay
1: wa ñom sax fi dañ lay dégg fi ci ténéré sam
0: ah lool dé bu sawal la sa bu ñu déggaté rek jot cheni xiar
1: ak bay serigne job
0: bay serigne job
1: wande dal mom li nga wara wax mom bay yaangi ci wax nga ko son wande gaay dal mom dal mom mom dal nango rek
0: ah waaw ni wax rek
1: ndox bark demb mi ni mu amé ci dekk bi man taalu ma sa mort
0: ah mom kay
1: ko taalu won lepp yépp yakul
0: lo ko taalon rek ñak nga motor bi
1: waaw ñong waaw mom dal mom gaay mom gënon war wante ñun nañ japp rek
0: japp fiñ japp rek
1: waaw ñong lo bëgg dal baye yalla na la yomb
0: yalla nañu ko yalla bolé
1: ci barke señ mom Moussa Mbacké barke señ ma Samba Mbacké
0: akasa amin
1: fay ma ko señ mom Moussa Mbacké ma ngi xaru wa jaajor lepp
0: jaajor rek gep ngi lay nuyu
1: waaw ma ngoy dégg yaangi leen di jallale toujoursma
0: baña jallale
1: kon yalla na la fi yalla yagal
0: amin
1: lo bëgg yalla na la yomb ci barke señ mom Moussa Mbacké
0: amin ba amin ba
1: ak barke señ ma Samba
0: amin ba
1: bax ni jere jere jere
0: ci la jëfati
1: waaw jere jere papa
0: barakallahu non la ah bay ma gëddi wax dëgg yalla ak wa jaay jorde defé naane lu xel fokku ñu jukki leen ndax lu ci xat mëna bokk xorom de ndax li ñi def daru ump ko ci té dafa na ci dolle bu baax nak ñu ni imam touré ñom ak bay serigne ñom ñom ak jibi ñak ñom ñepp rek nu jël ki té délu ci 88 628 0610 waaw mbacké
1: bay balla jeng touba
0: ah sama bay
1: mang lay xiar la ñaanal jamm
0: amin amin jeng
1: ak ci daal bu gam ci digënté door ci landara ak bustan
0: waaw
1: bustan ak darma
0: waaw bustan ak darma
1: fofu la digënté bobu la lu gënal ci war sax tay poli jëm ci marché darma
0: di jëm ci marché ba
1: waaw marché darma jëm ci waaw
0: waaw
1: ñu sarté ma lu gënal jëm ci darma
0: waaw
1: ñu yëso bustan jëm darma digënté bobu la ci daabe be fi la ko drapé ñu mo do bi drapé tek tek
0: sétal li rek
1: fofu la ñi tadé won fofu am ko do hôpital mu ñen
0: waaw deg na am la keneen ku dé
1: hôpital waaw mu ñent ci dé
0: ci ko xamné waru la yeb sax benn nit
1: waaw té mom dum ma waaw parce que ba ñett dé yobu na hôpital ma tukki nit yo xamné ba lé
0: da nga lool jaaduna
1: bu son
0: deg na ko
1: waaw
0: deug la jeng amin amin
1: ñaar ñepp lu do andal
0: amin
1: amin
0: jeen amin serigne cheikh mbacke serigne aliou mbacke yalla na fi yagati wer de ngeen sunu bay balla jeng di bay radio bi momit fa tabarakallahu de nga leral gi te dembu la jeka addu xamal nuko way bu del jaarat ci antenne bi ni bay jam bay ni la def lolou day wané né deug deug yalla rajal yi moy dara moy tol bi moy liggey bi mu nek na kersa ci ñepp ño xamné ci ñima ko wara wax war nga xane war nañu jël yarne buma ko gisati li waruñu ci noppi di nuy na komana gendarmerie bu daruma nan di sunu mbokko jola bu bax bobu nga xane fandi rek andana na mak mom fi ci Dakar ak njawotam yag mu nek ko bax ñu koy nuy nuy mbolem wa daruma nan tabarakallah hana kuma na jeme suma jumut mom la allo
2: waaw baye ndjay
0: mbake bari
2: baye serigne diop la door mbake to
0: baye serigne diop
2: lay sen diop
0: ah do mi baye mor diop
2: baye mor ni ngi
0: nako wa mbake touba yep
2: mbake touba yep ngi ci jam
0: yalla nako yalla xeb ba doliko
2: amin mbake serigne diop
0: akasa akasa
2: le di ciar bu bax bax
0: mo delo non la ciar bu baxa baxa baxa bax
2: toup ma nga deegante gi non lepp ñong koy toup da jégu
0: wallahi deug la yité yi la xam nañ ko
2: ay sax touté ñi ngi leen di bayyi xel mom
0: ha deug la
2: ciar suñu bayyi sama ñang suñu jaati ge
0: wa bayyi sama ñang wa waw xamna ne buntu bi delu na du ci nun xamna du ci mom xeer ge tax way ñu dibu deugul dik di neegari ko serigne cheikh mbodj kon lay job sen
2: assalamu
0: alaykum malik assalam wa rahmatullah allo ko ko day dafa melni baye samba cham de lay niru allo ah lu bax du yombu ñu dibu deugul dik baat bi de lima jox baye samba cham marché gelaw la di neugandikut baye ndongolo ci parcelle ak mbollem rek wa parcelle 88 628 0618
2: baye
0: mbake
2: yon weni xudde
0: deug la kay
2: deug nañ ci oran deug nañ ci digo
0: wallahi deug la kay deug la cham
2: di way mënu ñoy ñak dug
0: wallahi cham werna
2: ñoo ngi leen di dunu ci ci xam ci yalla yow
0: waaw mi ngi lay deg ni
2: di leen ziaté di leen ñaanal jamm ci ko sakku ci yalla
0: amin amin amin cham
2: te ñaan yalla def ci jamm ri ci rew mu def ci rew ji
0: lu mata ñaan la di amin
2: ñu gëna waxtana ci ko aru yi allo
0: waaw yow rek lañuy deg
2: do aru yi de war nañ ci sak tax mu yaatu nak te for
0: ah li de janna dembu lañu do jël ay bisir dembu awa disher waru nañ ko interdit ci bir senegal gi gep
2: ndax trois yo bu de ba jël ay nit
0: ah
2: fofu la musiba tambalé
0: fele surtout nga jël fukki nit ak juroma ki bagage
2: nañu xalaatat ne
0: ish
2: dëgg bi lañ ko bokk tay ñun ñoko mom kenn
0: mu ko dafa melni ñoko mom de
2: autorité yi
0: ah
2: nañ delu wat ci place
0: ah dañu war de
2: xol liñ wara def xol liñ wara xol liñ wara wax
0: dafa bi lañu gëlem de
2: gëlem te nañ ci rew ma ngi bëgg yaq te ñom ñoko yaq
0: defé na ndax ñom ñom mom nit ñi
2: sénégalais bu bo gis la ko na xari autorité ko tek
0: ah lool de wër na koy waxal yalla
2: jëfé wuñ ko waxé wuñ ko
0: ah lool la de
2: amul kenn ko ci maîtriser la nga jang
0: lool de amna
2: amul kenn ko ñu tek ci poste bo xel lañ la fa tégué mo ngay liggéey
0: nga xamné compétent mo tax ñu tek la fa
2: sa bakkan nga fa nekk ak sa bané xa bakkan dong
0: a ngay tàcc rek li ñu wax nga ne noonu la
2: ak yaama neex
0: loolu musiba la
2: waaye boo xëyee gis castor gi li fay jóge ci trois ru sarse ay jigéen ba fees
0: ah
2: bu jëf karapit yërewoon ben yërewoon ben ben ben ben trois ru noir dinay def
0: day na war
2: ñu soog di wax soog di jëf
0: ah
2: te ki jëf passé na
0: passé na
2: kon nañ seetaat ci liñ ne
0: nañ ko seetaat
2: nañ seetaat ci liñ ne
0: jagut de
2: autorité
0: mu Sénégal ko arakallah baye samba cham dem ak dëkk bi de mom autorité bu koy tek ci aw yoon ba ñepp man ñu yam kenn ku na ragal li nga doon def nga tek ko ci aw yoon yar bi tim la tek bu wuré bo ki yar bi dal la amagu fi barke Seigne Touba 88 628 06 18 allô Bakke Bari hein askay wa sa mag ji joké jaay wallahi maangi don maangi tim ni kay yeb ñu ci jamm di la ko ñaanal bu baax jaay jaay Touba de jëm ci na fofu tay dafa sibru wallahi jaay ana tafa way niul mako way ak ñom baara jop ak ñom ñep rek wallahi maangi leen di fay jaar ci yow jere jeuf ndjay ma ngi len di fay amin ya rabbi amin amin ndjay jatta amin ah ñewuñ ci lu gën de ah dañu wara ñew de deug deug waaw ah bu ñewon xamne ñangi len di deglu ah alhamdulillah jay bilay wax nga deug nañu japp ci ya bax way jarna japp de ak nga wax deug ma ne koy delo bu baxa bax
1: yalla la war yaangi ci
0: alhamdulillah wa monu manki de jeffe
1: moñu manki mën nañu wax bu geex
0: mané xaw
1: wa buñ jégué nak faté ko
0: buñ jégué tek né
1: wa tek né def li ñu neex
0: motax gis nga li am dembu
1: man ngay dégg nako ñaar ak sa yépp dégg nako
0: moto bu yépp 3 pneus yépp fukki nit ak juroom ak seeni bagage di jaar ci tali deug deug togo fenn autorité ngay fekk ci kaw yoon wi
1: rawat sax bi ci juro national
0: waaw setal lo rek
1: wa ñu ñu ci ñu yoon ne ko jor top ko ne
0: leen
1: dara lan top do
0: deug la jaay
1: ak rew mi ha da ci ñu yoon ne
0: sagar gi xej
1: wa ñu yëm mom waxal ma dé lo
0: rek wa da ñu wax rek
1: wa bu leen nit ñi fay sam yalla fay leen
0: insha allah bu soobe yalla
1: wax na jere jef jaay
0: jere jef jaay jere jef te amin bark serigne touba barakallahu fika serigne joké ndjay di conducteur buñu ragné lol wax deug yalla nu jël ki ma delu ci serigne joké ndjay 88 628 06 18 allô Mbacke Bari
3: la amé fermam bala duguna ñett yoon mënuma rakkat
0: muy xawa jafé Seigne Abdoulaye an
3: siaré
0: dag lay delo siaré bu bax ah nit ñangi jeex de mom
3: sama turando de ko ben disku bu ngi sama turando warna bax def
0: da ah day no war de mané buntu bi delu na no ngi jéglu nak soñ mi ci ñepp Seigne Abdoulaye an radio bi min nako lol kumu soop rek nga def ni mom jaar ci 88 628 0618 di baye xel serigne tala kebe ñom nak bu baax ak baye baye keriñ ak ñi melni ñom ngeen mëna jaaré fofu rek ci 88 628 0618 serigne pam jaay umul khura waye serigne baba geey momit di sefori taxi momit xamna mi ngi ci yoon wi 88 628 0618 allo
4: salam aleikum
0: aleikum salam
4: tare ngi ndam
0: waw
4: ben di jaaré allo
0: allo
4: Babi
0: ñoo ngi sante yalla sante la
4: barikalla
0: barikalla
4: kay
0: ndalla
4: ma ngi wote garas touba
0: garasu touba
4: ibrandour waw
0: ah bismil na digënté bi dal mo soufé trop way garasu touba la doon addo tay nga deug ndour ñi lay fay do bu baax seigne ibrahim ndour biñi do rek la ko nuy won xamone naane pass passam mom kenn dootu ko waxati sefor set place la ñu koy nuyu ak ñoo modou sek fele ci surra momit sefor set place la ak bolem sefor set place yi rek ma mor ndjay ñoom ak ak sefori set place yep rek ñom ayib jaay ñom ak ñom bay sek di transporteur ak bokk yi rek yeen ñep man ngeena jaar ci 88 628 0618 di neugante ko rek serigne ibrahim nour momu xamna ne dana ñewat waaw bëgg serigne basirou duba falit xamna mi ngi ci yoon wi waye xamna serigne allah jongit worna ma mi ngi ci yoon wi 88 628 0618 allo
4: salam aleikum
0: aleikum salam
4: baba ge sefo taxi usine benteli
0: kokou ne baba ge lay niru
4: wa baba ge sefo taxi usine benteli la
0: lol de werna de serigne baba ge sefo taxi usine benteli serigne baba bismillah
4: ñu len di siar bu baax
0: ñi lay delo siar bu baax
4: xamne amna ci digënté dembal tay
0: wallahi
4: diko ñaaw
0: dafa ñaaw
4: waaw ñaaw na trop
0: trop
4: ñu ci genn aduna yalla na lañ sama borom xaaré aljana
0: amin barke serigne touba
4: ñu ci am ay blessement yalla na yalla tek ñu am
0: amin
4: jamm ba delu wat seen activité
0: amin amin
4: waye négligation dal amna ci bu
0: baax négligation la kay
4: négligation amna ci tim ci man lima yaakar
0: lolo am
4: ñu démé ba ben moto di def transport ñep fukk nit ak nangam ñu né dafa accident ñet nit dé
0: fukk ak juroom ak seeni bagage ñaaw na trop
4: man dama koy ñaaw dama koy ñaaw lu baax
0: ku bëgg lu baax dé
4: ma ngi koy ñaaw
0: lu ma ta ñaaw lu la dé
4: woowu ñuy tuddu naan bo rombé Touba ak bo ñëwé Darma ak bo ñëwé Touba boko yoyu dal man wax dëgg yalla metti lu na ko trop
0: trop
4: waaw
0: dëgg dëgg gey
4: sama morom bi sëru chauffeur yi te diko sant sama bopp mooy nañu tey
0: nañu tey
4: bañu yakam
0: bañu yakamti tey def ndank
4: aduna bi jeexagul
0: yakam jeexagul dal
4: dañuy ñëwaat te lepp fu sa wursa nekk dang ko lekk waa bu jeexé dang ko jogé
0: ak wir
4: nan nan and liggéey jaamu yalla muñ te tey
0: dëgg la dank
4: aduna bi jeexagul
0: jeexa gudde
4: ma ngi sant sama morom mi chauffeur yeb
0: wallahi deug
4: ay len di ñaanal yalla yalla na len yalla muccel
0: amin ge
4: yalla nak moy muccel nit waye nak ñaan nang ci fek loxol borom
0: loxol borom te moy sabab lu li nu ci war ñu nekk ci
4: waaw ma ngi sant ñep di gërem ñep dal
0: jere jeuf ge rafet na
4: bax na jere jeuf
0: barakallahu fik seigne baba ge di chauffeur taxi nek ci isine ben tali bolewul dara ak radio bi tousul day ñew di indi kaddu yo xamne rek buñ ko bokke jëf lu ñepp mu jëriñ lu yalla yalla guddal lu fanam te yalla ar ko bari lo tay lol ci barke cheikhul khadim kon 88 ngeen di def 628 0618 serigne djoké jaay jeureuf mamit ñi lay sante bu baax di la gërëm ma ngi nuyu tafa gay ak ñom baara djob ñom ak bokk yoy yep rek wax deug yalla mamit conducteur la bu ñu rañé lool ngantay dabé rek waye ku xam bawal xam dakaru xamna djoké jaay ci walu sefor te waxon nako kerek dana ko waxat waxuma ne amul de waye sama nopp bi do degg gumako nan setti djoké dafa accidenté jamono yemi yeungu de yi yeb dawul am te sa boko gissat xamne conducteur yi ni doko sen mukk di xalat na xaarma yoni ko xaaral ni xey boko ne jak rek kilifa sa boko ne jak rek gis kilifa ñi koy sante bu baax diko gëreum di ni papa sar bay mortal gay masse musobe ak bay fal set setal ci juma ja kon jere jeuf njaay mënu ñu la fay kon 88 ngeen di def 628 0618 no rek ngeen di def ex ci waxtaan wi dolinu bu ngeen gisee nak muy debi di radio bi radio l'islam la

0: mva de kalung nantio kunun tigenu bung dihurotul ustak salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokki talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xam ni yéen ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moo di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moo di programme bi leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi lañu fas yéene yamale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci suba ak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi gërëm di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek moom di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.